0: xeyna moy ki nga xamne ab djeg la dañuy wax ne ab djeg sañna dañuy wax mo gëna yeey ci bopum keneen ndax kon ab djeg ki nga xamne amna jëkkeur ba mësna nek ci sey ndax tay ji du dagan ci nit ki ñu ñew wax ak mom bu deg ak mom bu nango rek sey bobu mëna dal di fasu ndax xeyna koku manam est ce que obligé na kilifa yi doon ci dara wala yu mel non
1: da yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy wax ci hadith ayyu mamra'atin nakahat bi ghayri izni waliha fa nikahuha batil bam du ko ñett yoon fa nikahuha batil fa nikahuha batil ta ayyuma waxin la wo xamne dafa am umum ak matale bo del dole ci usulul fiqh da fek da bok ci alfazul umum lolu bikru ak sayyib ki musta sey ki musta sey ñote yam hadith bobu nga wax lu wer la as-sayyib awla bi nafsiha lo li yeen tala sen jangale moy bekko ay kilifa man nañ ko maye te duñ ko taggu wala bu ne beuguma sax ñu ne ko ñu wax ak mom bam nangul lañ ko wax fekk ci len sayyid na kën tañu tumam lol mom mo gëna yey ci bopam kën tañu ko maye te taggo ko kum ne beggu ko yit kën du ko dañ koy baye ndax mo gëna yey mo gëna xam bopam hadith bobu lolay tek waye tekul mukk ne jigen man na sey ci ludul muy am kilifa guko maye bal mo maye bopam waaw lol nak bo delo ci bir tere yi rawat na nga genn ngir mi dem ci yenen ngir man nga fek ay wahi borom xam xam yi dagana lu mel non waye dafa am lu am solo lu mata baye xel manam julit bi bu topé wuté borom xam xam yi da na sumi mbubam dinem sanni te du ko yek waaw fi ndol fek bu chaan jaay danaka lu xel xalat am nañu ko wax motax mag ni dañu fu sen bop rek ci li nga xamne moy al mashhur moy alladhi yufta alayhi li nga xamne ci lañu fatwa mom lañu jang mom lañu jëfé moy jigen du massa sey kum ci mana don bala sey kilifa mayeko wa donte sayyib ak bikru sayyib moy koku massa sey ñu diko tuddé ab djek mom amna sañ ci bopam ba ken munu ko maye ta taguwoko kum wax ne duma ko sey lit ken du amutu lo tay wax nañ ko baye sañ na tanit ko sopp mu ne ko ya may maye ma bu ko nexé rakki bayam wala magam rakam ba ci domam sax kilifa ngi ñeek moy domam bu dé mat na mu kalaf man nañ ko maye dikru nak amul won lool mo taxone yoonte bi wax lool ci hadith bobu waye liñu jëfé dal moy ay yu mamra'atin nakahat jigen du massa sey kum ko mëna don ci lu ndigalul sa kilifa sey ba neen la
0: tabarakallah tabarakallah kon dal manam laaj bi nga xamné moko taxone juk manam kon koku bayiko ci sayyib lolou ñu tuddé bu fekkante ni ka sirri la ñu ko léralé nga xamné takup suuf la nga xamné manam dem na ñaané ko amna ay sédé gi ñu mel waye xeyna ay mbokam la ko yegul su boba kon doon gis du doom bu ñëwé mu day dond
1: waaw waaw waaw koku day dond ma ngi wax légui xéetu yi ñi tuddé takku suuf tam muy ay mbir yu bari muy ñaar ñi nga xamne ñom ñaar rek ñoo dajé waxtaan lolu mom sey amu fa waye ki tak te charte yi tax sey wër yeb dajé na doot yeugulul bi ay mbokam sey bu bu baax la mu def nak koku tak charte ca goro ya ko don may wala ci soxna ci wala ci sédé muy le na ngeen ko neubbu ko suñu wa dëkk yek wala bu ko sama awo yek wala bu ko nangam yek lolu batay ni kaaw sir la sey bobu bu ko l'islam tele yek te jotey guñ da koy tass
0: ah da koy tass
1: bu de jotey nañu dor ko yek nak dañuy baye sey bi ñu mu continue te lañ doon bañ muy siwal ga ñu siwal ko ñako bëgg yek ñepp yek ko ah bobu yit mom bu ca dom soxlo domam la sey bu wër la
0: bu leg bu siwul nak nga xamna manam siwul
1: bu siwul bam faatu dom yam ci amon ay domam lañ
0: dañu
1: am haq ci don ko buñ koy mirage
0: tabarakallah tabarakallah kon dal ci gatal mom ki ku guddo ci nikah sirri ci anam duñ ko waxe ni su boba manam dom da lay dondu tabarakallah jere jeuf seigne souleyman ci tontu yam solo yi su ko defé dañuy ñëw ci laaj bo xamné ni mbokk mi daf koy laaj muy am na ñukoy tuddé ñu bari naar bi lañ koy wax muy ben ci liñ ci xam application la bo xam ni ñi dañ ci dugg muy application bu ñu tuddé Exibet bëgguñ ko defal sax promotion waye comme dañuy laacc diiné rek dañ koy wax
1: na leer
0: waye nit ñi dañ ci dugg mu melni dal ci walu football la yëngu nga xamné manam dalay wax ay équipe yu wara football su ko défé nala fenn fu ci né mu ne la ki nga tan ñi nga xamné ñoo wara gagné dal

0: wala dañuy nil wala wala wala nun demé ni marché bi wara demé la nga wax ko su ko défé su féké nang ko waxé demé non so duggal nga def na dañuy duggal la sa xala dafa am lo ci duggal mom légui manam su fékénté né nga wax ci match ya nang teud nga wax né non la match yi teudé non la teudé dañ cey gagné dalay jox xaliss su ko défé su fékénté nang la nga wax demé non nak mom da ngay perte sa xaliss bi nga duggalon non la mbir mi démé lay lol non ñu ñu déme ndax lolu sharia da nga nako la dit
1: jerejeuf serigne fallu lolu ñuy tuddé nar bi muy baat bu siiw man nga net xali yu bari ng koy jëfé xawma kilifa yegg nañ ko wala yegguñ ko
0: deug la
1: waye mom ni nga ko leralé dafa bolé ñaari bakkar yu mag bakkar bu mag deug deug moy bép bakkar bo xamné borom bi da cey tekkoo mo xam ci alquran la wala ci lamiñ yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ben bi moy kadhib football bu ñewugut ngay wax ne ki moy gagné ki lañuy gagné yaay wax lo xamné dara du ci deug di ragmu bil ghaibi nga xamné li nga wax yow bu tombé moy li am sax batay waxo deug lolu bép julli da ko wara watandiko bok na ci ku yi gëna bon nit di tamal lamiñam wax lu dul deug yow di wax ci hadith ba watandiko len wax lu dul deug ndax lolu day xacc nit ki jëmé ko ci def ko muy ab fajir té kacior gogu da koy xacc yobbu safara mu tek ci ne nit ki du dañ di wax lu dul deug dekké ko di wax lu dul deug ba yalla da koy jeppi ñu bind ko fa yalla ne mom kazzab la lolu nak lu doy war la fa nit ki yegge lepp lu mu defati wala mu waxati ko rek du deug lolu yobbe nafiqi bu ñewé ne yoonte bi yow yalla la yoni alquran ne waxuñ deug waaw muhammad deug la yalla la yoni waye ñoom waxuñ deug ngir lan kutibu 'inda allahi kazzabin kon li kep ku koy def rek mala woor na yaangi dekk ci wax lu dul deug di wax koy gagné ko dul gagné lo xamné xamoo ci dara benen bi moy maysir maysir moy carte alquran baat yi ni jëfëndiko yalla bi mi wax carte arab yi ni ñi woyé carte bari na waye dafa bayyi baat yépp indi baatu maysir maysir moy tok di faggu alal ci anam gu yomb go xamné yow liggéeyo dafa dara alal ki koy wut da ngay def mi ni ci bi day defar bank bo xamné wala lal bo xamné nit ñi dañ koy jarignoo liggey kat bu ne day mëna laal résultat liggeyam docteur bi man ne ki mako faj mu wër jangale kat bi ne ki mako jagal mu xam bay kat bi ne ma bay li ngeen di dundé sam bi nap kat bi waye ki carte tuñu sa bir nek yow lan nga def bo carton ba gagné ay milliards ana sa résultat liggey bi lo mëna tégal ci loxay nit ñi li ya def jël len mo dal lolu ci bakkar yu magi la bok borom bi haramal nako ca innamal qamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun batu rejus rek doyna ak haram mu dolle ci min amali shaytan jeufi shaytan la dolle ci ne fajtani buhu watniko len ko dolle ci la'allakum tuflihun bu ngeen ko watniko lu kon la tuflihun du ngeen am ak tere mo da lolu lu mata watniko la yaqut ak jamono mo ñu yobbe bari na baat yo xamne tay bilit bo nek ay carte ñaara dana bañ waye yaqut ak jamono mo soppi tour bi wudal ko waren tour bu bokku la carte leg leg koy def sax du ko yek bu xamne ci li la nek wala rafetal nañ ko ci benen tour dal ba man ta xey di ci gontu bu man ni grawul motax yoy lu mata wat ndiko la lu mata japp ci loxay njabot gi koy def la ñu bayiko te xamne du lu baax du lu am jariñ
0: tabarakallah sun suleyman lolu xamna ne ñi nga xamne ñoy kilifa yi yite yi ngank doxeenu rew mi war nañ ci gëna bayyi xel baax ndax bokku na ci li sank ay ndaw ndax gis nañ ne ndaw yi bëgg na lañ lool burum carte té lolou dañ leen tayelo ci liguey ndax aminu yom mom japp na né am nañ wax buñ ko tamé rek dootun defati dara kon japp na né ñom war nañ ci gor gor lu baax ci moy waye gis nañ né sax au contraire li am moy dañuy gis né dañ koy defal ay publicité ci télé ak yépp japp na né lolou mom lu doy war dal doy war lo xamné ni xéñu
1: wallahi lu doy war la li taadu won moy gouvernement yi application yi mel non ñu supprimer leen ba du dox ci réew mi
0: wallahi
1: koko bëgg dafa xay na ngay genn wuté len taay lolou rek jaad won
0: seigne tabarakallah tabarakallah seigne souleyman jere def ci laaj bu leer bu ci tontu yi leer batay mbokk mi da fay laaj seigne souleyman mu ne jaale sa mbokkum dekkndo mo xamni du julit nga jaale ko ndax l'islam may na la lolou
1: jere def sa dekkndo bo xamne du julit fatuna nga jaale ji ko ay mbokam lolou lu bax la bok na ci li tassara l'islam yaatal ko ci gox yu bari jëflanté gu rafet gu julit ni doon jëflanté ñu doon ay julit lolu xamam lo leen diiné ji ñu laacc ci duggu ci mo tax ko xamné sa dëkk ndo la bayil xel né alquran dafa wacc ci haq dëkk ndo ak rafetal jëmé ci dëkk ndo bok na ci rafetal nak bu amé xew xewu jamu nga ndokel ko bu amé xew xewu safan nga jal ko jal moy muñlo defal ku nek ci naqratis kon lolu dar nekut ci li mata wat ndiko moy ñaanal kudul julit ku faatu ndegal yermande yalla waaw ndax koku ñaanal ko mom day bëgg melni wedd alquran la alquran moy yaal dogu ci nañu safar lañ jëm kon doko ñaanal ndegal ak dem aljana waye dem masla jal rafetal la jeme ci sa dekk ndo lolou lu bax la lo xamne aw yu rek nga ci am boko defé ngir yalla
0: tabarakallah tabarakallah sun souleyman manam kon legui lolou ndax day dugg ci bu fete chrétien yi amé ndax ab julit lu melni 31 décembre nga xamne legui da melni julit ñu sax bu met ñu jëgëna soobu ñi nga xamne duñu ay julit amna ñu xam sax xeyna xamuñ ne lolu fet manam mbirum pass pass la xamuñ ne lolu mbirum pass pass la manam geneen diine ñom ñokay fetu ñu xamne seen walu pass pass la aju waye nax bu fekente ne nax julit bi may nañ ko bu fet gudul fetu julit ñewé mu ndokel ci ñoñe manam ñi nga xamne ay wolereem lañ ay xartam lañ seen fet ci seen walu diine jot ñu mu ndokel ta ndokel la ci wala yone la ay lek wala yu mel non wala buñ la yone wala yow sa jëm bop ñom ñu la yone ay lek comme niñ koy defé ci réew mi
1: jërëjëf señ fallu lérna ma nga wax légui kidul julit di sab dekk ndo wala muy sa mbokk wala muy sa wëlëré bu amé xaw xaw jamm nga ndokel ko lu melni ay ngenté da am ciét ak yu ni mel mu def nak mbiri fét nga xam da laal pass pass da laal mbirum diiné rawatna 31 décembre ndax mom dañ ci magal lu bon dañu askane borom bi subhanahu wa ta'ala dom ñu ne koku ñu wax ne moy dom yalla ci bes bi la juddu nga xamne lolu julit bi da ko wara daw kem kat nam waru ci laal luy sori wala luy jégué askane giñ askane yalla dom mom la borom bi wax ci alquran ne asman ya yi bëgg xotteku suuf sa yi bëgg xar montagne yëpp ngi bëgg daanu ngir lan an da'u lirrahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يلوت دوم ادم يكتي ساغا وو موي لو تول ني دوم ديكو جيمي سي بروم سبحانه وتعالى ليك دوم جوجي نك ني لي بيس بي لا غنون ادنا ولا بيس بي لنجكوي نغنت يو جوليت غادي سي بوك دغ دغ ري رينغ سا دينه مودا يوي موم بوكول سي ني مسلا دا دافا لال ميروم باس باس دافا لال لو القران غاني غاني غو تار تكو سي تكو يو تار lolu julib da ko wara daw kem katna jere jep
0: wa legi ndax yoy ñu lay yonne lu melni amna fet bo xam dañ ci joxe engal lax yu mel non ñu lay yonne lek yoy mom lolu xana dagan na
1: wa sen fetu ngal lay xay lolu xayna yenen fet la yo xamne ak sen yenen xaw xaw yo xamne bokki wala 31 ni ñi wax ni
0: wala ci lañ def de lolu bokku tak 31
1: wa yoy dara nekut yoy hadiye buñ la jox la lo xamne dagan na ci yow nga lek ko nga jël ko dara nekut ci bokku na ci ak rafetal jeme ci dekk ndo gi ak jeme ci mbokk yi lolou ayul
0: tabarakallah tabarakallah jeme jeuf seigne souleyman ci tantou am solo batay kon nam na benen laaj bu fa raat bo xamni ni ci walu sey laaju ki day dafa dem ci ab dekk dafa liggey ragal na moy yalla man wulu bopum ci ne man na tey bopum mu gis fa ab xale bu jigen bëggante ak moom takku ko waaye nag dim koy takk ci charte la ko takkee muy comme moom dafay nekk saxu fa dafay liggéey rek boo ko booleeg dëkk booba am na diir bu mu fa war a am mu charteanteeg xale bi ci diir bu mu fa war a am rek ci la sëy bi kii bu diir boobu jeexee rek sëy bi day daal di jeex nga xam ne loolu charteanteeg xale bu jigéen bi nga xam ne loolu day niru annikax ila ajal loolu maanaam lan la ci charia wax
1: jërëjëf Serigne Fallou ci laaj boobu nikahul mut'a lako sharia tudde moy an nikahu ila ajal bepp sey bo xamne dañ ko wutal app lolou dafa bok ci sey yi l'islam tere tere go tare nak
0: nga xamne ci duguma la nga xamne min gant limu tek ni sharia du ko
1: dañ ci ñew waaw manam sey buñu wutal app mariage temporel mo xam app bu sore la wala bu jégué la dafa bok ci sey yo xamné bu ko l'islam yégué yag na ak yagul joté nañu ak joté wul day tass sey bobu kon du sey bu dagan ci genn anam julit bi da ko wara watandiko mu def nak fonctionnaire bi nga xamne dañ ko affecté ca dekk wala rew sangam man na am delu fam jugge dana ko jafé dir bim fi nek ragala duggu ci zina muy njaalo tax mu ne na tak soxna waxtan ak soxna si wala goroye ko yakoy may soxna ne len dagoy tak dirul bim fi nek bes bu fi jugge fa la cbm lolou nikah ila ajal la aw manam lolou nikah donte xamuñ at bu fi jugge kagn la waye outal nañ ko app bo xamna ghayri musamma lolou dafa haram kon koku doyon nako rek mom mu dem tak soxna gis na ne fi mu nek aajo na fi soxna gis na fi kuko beug mu ñaan ko ñu may ko ko ci farta ak sunna ci lu ñu ko wutal ben app bis bu deme ba yegne sey bi mënut la continuer mu yewi soxna sa lola bu wa dara sharia du wax dara waye ma dama ma ngay wax sey bi dañ koy tak diru lima fi nek ak wala bis bu may ñibe yu mel non wuro ko fu mu yam rek lola day dugg ci nikahul muta mu bok ci sey yu yaq yi nga xamne fu ko l'islam fek da koy tass jere jef
0: tabarakallah kon mom bu fekante na sey bobu ni manam kon ila ajal ghayr musamma lakin khana ila ajal musamma mom tax ni wax bu fekante ila ajal ghayr musamma mom manam manam dug ba bam app mom buñ tuddu bu sax bo xam ne app bi li la sax sey ba yaquna wuxuma laaj bu ne ñaari at la fi am wala at la fi am wala nangam ak nangam su boba batay day dugg ci sey yoy nga wax ne
1: deug la amna ci fuqahaaw yu mujju yu jamono ji lu ñuy tuddé an nikahu bi niyyati talaq ko xamne mi ngi tak soxna waye dafa am yene bu ko takke tay feek ñett fan wala semaine wala wer wala at da koy wacc loolu la yene sey bobu l'islam mënu ko wat da nit lim fa ci xolam waxuko defuko loolu sharia du jatt sharia li bi at nit ni moy li ñi wax ñuy deg ak li ñi def ñuy gis aw koku yene joj mu neub te bu ko waxon kenn duko may soxna ci lolu ak war la mi ngi am bakkar ci war gogo mu neub waye lola mën ta jeexital ci sey bi mom dal gis na soxna bëgg ko war nako mëna tak ñaani nako may nañ ko ko joxe na cyan amna ay sédé soxnam la lolu dagan na bis bu ko fasé ñu xamne fasé na soxnam rek
0: barakallah
1: lam ci yene won lola digënté mok yalla la ak war gi nga xamne war nako aw nit len waxon leer buñ ko may soxna ci man naam
0: barakallah
1: jerejeuf
0: ma sha Allah sun Suleiman jazakallah khairan mbokk mi da fay laaj ndax dagan na ci goor takay lu melne tak lam wala tak chen wala yu mel non
1: jerejeuf goor liko l'islam may ci takay moy jaro bo xamne ben lay don te khalis lay donit te du reuy lolit wa lolu mom lu bax la bokku na sax ci roy yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye luko wessu rek tambalel ca ñaari jaro rawat na ñett jëm kaw wala ay lamak ñuy tak ci batak ñuy tak ci nop ak xéeti takay yoy yep mbirum jigen ni la yalla daganal nako ci jigen ni waye haramal nako ci gor gi luddul ben jaro khalis bu yam jerejeuf
0: kon dafa haram
1: do wallahi dafa haram
0: tabarak allah jerejeuf sun Suleiman manam ndax nit ki ndax dagan na ci gor mëna jëfëndiko pat bo xamné manam lu ni pat bu ni nané bo xam or la wala ndab li ni lek lo xamné ni or la wala yéme lan mu koy jëfëndiko ndax lool dagan na ci
1: jerejeuf or l'islam may nako jigen mu bok ci takayam ak num toll ak num ko defé waye budé bol buñuy lekke wala ndab luñuy nané wala kuddu la wala kaas la wala barada yoyu l'islam dako téré ma jigen meñu mayon mu takay war sax or sax dañ ko haramal ci mom lolu wa yoyu nabi sallallahu alayhi wasallam waxna ci ki nan ci ndabul or wala mu diji lek nako wërna safara lay nan safara lay lek ki jël kuddak or wala kaasu or di ci nané nako wor ne safara lay jëfëndiko motax lolu lu mata wat ndiko la dafa bok ci l'islam tare
0: tabarakallah
1: jerejeuf
0: dama def sun sunu jerejeuf ma sha Allah tonti leer na lol ma sha Allah yam wala barkel xam xam bi bi barakata cheikh al khadim su ko defé laaj bi nga xamne mom mo ci top moy nit ki nga xamne da fay japp ni fa mom ne dañu wax ne dafa wara yene mahallu mi yene barabu yene bi ni ñu wax ne ci xarak bu tollo xarak nañ la ko wara def waye mom bu ñu tollo fofu daf ko def dafa yene wu ak ki nga xamne dafa julli tollo ci kabaro armal nga xamne yene ji momit fofu la ko wara defé waye bu ñu julli bu ñu tollo ci kabaro armal defu di yene ji koku manam manam luñ koy wax
1: ok jerejeuf yene dafa doon lu am solo da boy jang l'islam buntu bo laal tombe bo laal farata bo laal ci l'islam rek farata ba ci ndiek moy yene motax bo de julli buñ lay limul ay farata am yene lañu ndiek wax budé japp nonu budé tim nonu budé sangu janaba nonu wor nonu haj makk nonu yoonte mo jangal ci hadith ba innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa motax yene mën ta ñak jenn jëf serigne musa kah rahmatullahi alayhi wax nako ci way wa innal fawaida ala al haqaid ku ñaw faso wëñ ga mboros ma jagade jëf ju andul ak yene dafa melni ki ñaw te fasul ciatu wëñ ga lu mu ñaw ñaw bu xëcë rek leppay gënaat deful dara moda ki japp ak ki julle gënal jaamu yalla yépp ata boole di yene japp nak day yene anda ghasli wajhi bu ko neexon ba muy tambali japp man na yene bamuy galandiko bamuy soraniko bamuy firu baba muy rahas kanam waye bum rahas kanam ta fek yeneewul lolu manam lum yeex yeex nako def fofa bu ko jitu won tutit ayul amna nak ci borom xam xam yi ñu woyafal wax ne yene mom manam japp te yene wo tax xawlu meena nek da ba sa xalal demé ci da nga wara japp nga jog jël sa sat la wat tek sam do lolo moy yene ndax yene dou loy wax ci saw lamagn loy fas la ci sa xol rek fas gi ngi ko fas motax nga jog diko def wala kulli dal ci fartay njapp la bokku parce non budé julli bam dene ba wala kabar kabar harmal fofu lay tewlo ci xolam fas yene julli gi muy julli budé julli farata wala nafila
0: tabarakallah
1: bu ko deful danaka day seug ke sigi rek waye julli neku fa
0: tabarakallah jeuf def sun solo nan ci tontu am solo ñu ñu barké xam xam né baax def na mbokk yi téléspectateur yi ñu yéne ci sétane assemblée yi def na ñu tontu yi sun souleyman di tontu def na ñu dañu doon lo am solo ci yeen ndax xam xam na lool inshallah ñu ñaan sun borom barké xam xam bu baax ci borom sun touba rabbiyallahu ta'ala anu kon mbokk yi képp ko xam ni am nga laaj man nga ñu ko yéne inshallah ñu dalalé ko bu fekkante yi dañuy ubbi téléphone bi inshallah buñ ko ubbe bu ko defé mbokk yi mëna jallalé seeni laaj direct inshallah taala sun souleyman batay dañuy defé yow ci laaj yi what is am na bor ñi what is ñi farali wato manam lay lek yëkëti fi wacc fi léne ñu rëdd ci ére dëgg ñu mal ndax what is ñu nonu manam l'islam daf ko téré wala l'islam téré wuko
1: waaw jere jef loolu la yoonte bi tuddé al qaza dang ko jang ci hadisi mu bok ci yonent bi tare mu def nak ban tare la du tagene lu alquran tare wala sunna tare ko rek lola day don lu haram amna yuñ tare go xamne ci bel la manam liñu tare boko defé dafa lu ci wala kullin mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam lim digle moy kawar kuko yalla jox nako fonku nako taral diko topoto bu jare wat nako wat buy watit na masé na wat lepp mu set bu ko beugé wañi man nako wañi waye na wañi lepp amma wat fi baye fi wala yekati fe wacce fe ak ñun rew yoyu lolu mot du al qaza bokku na ci yi yonent bi tare julli nak sab yonentu tare la nangam la jaadu rek moy nga bayiko donte am ñu wax na tare ak sibel lak wala tare ak haram la lum ci man doon yonent mu dako tare sallallahu alaihi wasallam al qur'an non na ñi wuté ak digalul yonentu mu diglé ñu baña def wala mu tara ñu baña bayyi nañ wat ndiko fitna wala mbugal mu tar dal ci sen kaw fal yahdharil ladhina yuqalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim kon lolu ñu xamné
0: légui ndax mom lolu mom manam téggi aramal lay doon wala téregi lu ngi doon
1: waaw mom la wax ni ci hadith bobu mu ci ne amna ibrahim xam xam yu ko sharaa amna ñu wax né téreg haramal la amna ñu wax na trek sibla
0: tabarakallah
1: agul ci haram
0: hmm
1: mel na ni lolu moy li gëna deugër trek sibla
0: trek sib mo gëna deugër
1: ok
0: tabarakallah jere jeuf sun souleyman melni ben laaj mo ngi def ci laaj yi nga xamne mo fi ratone bu ko defé bu fekkenté né régi amun ñu signalé ci téléphone bi pour mëna joxé seen laaj wala mu yenen laaj fi nek buñ laajé ben laaj bi rek dañuy dal li tagatok suñ Souleymane ba benen yon inshallah taala bu fi yenen laaj juraté benen borom xam xam dañ fi ñew inshallah tok fi suñ Souleymane tokon ñu laaj ko ay laaj yi nga xamne mbokk yi ñu koy jébal ci seen walu diiné ngir gën lé gën ci am lu leer laaj bi nga xamne mom lañu mujjé kon ci laaj yi fi rotone moy ndax jigen gi nga xamne dafa nit dako da sekk ak mom ba lor top ca manam daf ko ambal su boba ndax mana sañ nako tak su ëmb ba sipé sañ nako tak ak ndax ci kaw ëmb bobu non ndax lélek day faral di am lélek nit sekk ak nit dara lu lo top ca su ko defé ñu neppal gradé bu koy may lélek lool am lool ban att la ci ak bu fekkante ne takku ko ci ëmb bi mu bu imbe ndax sañ nako mom kiko ëmb lon sañ nako tak
1: jërëjëf Serigne Fallou ci laaj bobu manam ñaar ñu and di moy yalla ba doom soto soxna sa ëmb na ëmbum njaalo ginaaw bi mu amee doom moom mi ko ëmbaloon mu ñaan ko ñu may ko ko ah kay loolu dagan na buñ ko ko mayee ci charte yi tax sëy wér loolu sëy bu wér la dara nekkut ci li xaraam kay mooy ëmbal na ko di ko takkate amagul doom waaw ndax jigéen moom saa bu tolloo diggante daa nekk ci àdda ak fu tollu diggante ga mën a bàyyi ko rek kenn sañu ko takk li feek amul doom moo tax soxna sotu ki ko ëmbal wala keneen ku ko ëmbalut bëgg koo takk ci jamono ji xam ne mi ngi ëmb amagul doom loolu lu xaraam la te ki ko takk bu joteeg moom te du moom moo ko ëmbaloon jotee googu day waral seen diggante xaraam ba faw dootuñ mën a dencante boo demee ci Muhtasaru Khalil noonu la ko jàngalee waaye boo demee ci Muwattaa Imam Malik nii la ko Omar ibnu Alxataab radiallahu anhu àttee Malik indeeku nii ca Muwattaa mu des nag bu dee ki njaaloo ba soxna si ëmb moom moo wëlbatiku takk soxna si jamono ëmb sëy bi xaraam na takk gibarul dañ ko war a tas waaye du tee bis bu amee doom man na koo takkaat waaw ka takkoon te nja man ka nga xam ne ëmb ba bayoo kowul ci moom du moom moo ëmbal kooku moo takk joteeg moom kooku moom dañuy tas sëy bi te abadan dootuñ mën a takk ndajoom ñaar yata abadu tahrim
0: tabarakallah kon daal sow bu fi am foofu noonu ki nga xam ne moom moo ëmbal ndaw si
1: aywa
0: bu fekkee daf koo takk ci kaw ëmb bi maanaam sëy boobu dañ koy tas waaye su ëmbee sañ na koo takk
1: jërëjëf
0: waaye su fekkente ne nit ki ko takk ci kaw ëmb nekkutoon ku ko nekkutoon ki ko ëmbal su boobaa dañuy tas sëy ba te daf koy araam ba faw
1: waaw bu dee jote naa moom
0: bu dee jote naa moom bu dee jote naa waaw day jote jote bi ab charte la ci
1: aywa bu ëmb bi jeexee bu ko neexee takkaat ko
0: tabaarakallah tabaarakallah macha allah suñ Souleymane jërëjëf ci tontu yi leer yi kon mbokki téléspectateurs yi lii mooy li nga xam ne indi leen nañ leen ko ci ay laaj doon ci jàkkaarloo ak borom xam-xam bu sell bi di suñ Souleymane Badiane jàpp naa ne tontu yi leer na nañ tegu na ci xam-xam yàlla suñ borom barkeel xam-xam bi baax kon suñ Souleymane dañuy lay joxaat kàddu gi rek nga tàggatoo ak mbokki téléspectateurs yi su ko defee ñu ñaanalante ba beneen talaata ci waxtu yi incha allahu taala
1: jërëjëf Serigne Fallou balaa ñuy yëkkati jotaay bi ñu fàttali ne fii jamono toll jamonoy génnee asaka la rawat na ñi ne ci tool yi di bay
0: waaw Serigne Souleymane nga baal ma sax ndax sama xel moo ko fàtte woon waaye amoon naa laaj boo xam ne nii mi ngi woon ci man ci laaj bu jëm ci wàllu mbay moom nga wax ndax ñu ngi ci waxtoom tudd gi nga ko tudd ma tax sama xel dem ci waaye mi ngi woon ci sama xel mbokki baykat yi day am koo xam ne bay nab toolam ba nga xam ne war naa toll ci génne maanaam góobugut nag góobugut maanaam dugub jaa ngi taxaw ba léegi nii waaye nag ñor na ba mu ciy jëfandiku maanaam muy jël dagg ci gub yi di ci xontu ak juróom wala yu mel noonu wala mu ci jëfandiku ci geneen anam ndax loolu mu ciy jëfandiku noonu te génnegul asaka ji ndax loolu mu ciy jëfandiku noonu maanaam asaka maanaam dafa war wala déet
1: jërëjëf
0: loolu mu ciy jëfandiku noonu
1: laaj bu am solo la am bay sa bu ñoré ataka warna goob nañ ak goobaguñ ñor na rek ataka warna ci genn mu def nak kañ lañ koy goob genné ataka ji lolu tax tolu dugub bi wala tolu mbokk wala yépp yi ñi bayta ataka war ci kërok bam ñoré rek xeyna jamono mo soppé ko waye ba bu yagul dara ñun biñu gëna nek xalé ci kër yi ñu yaro da lañ def bu dugub ñoraan ñu warté kontu fas yi ku dem ca tol ba di dag ay gubi dugub yo jox fas faw rek sañoko ëppal sañoko mankul fuk ngay indi fuk yi bo ñëwé juroom ñent yi mom ngay dag ben bi dafa am fuñ koy bar kenen ku ko defit faw ben mbob mu dem def dafa ba buñ gobé ba genn ataka ñu bolé li genn yobbu ko ci ataka ja mo ra tol bi kërok bam ñoré lo ci jëfëndiko lo ci mayé lo ci jox jurgi lool yépp ataka da ci war war nga xam nam tollu fukel ba nga diko gënël ataka lén rek lañ ci mayé moy ba ngay bojji lég lé fas wi wala bay wi recc ñew lék ci dugub ji wala bang ko jaagé denc ko ba wala bam nekké sakuma nga xamné bay wu recc wala xarmu recc wala fas ñew lék ci lool mom top ñu ci dara amul lo ci gënël ataka waye lo ci jël ci sa ciob rek ya xam dang ko jëfëndiko dang ko xonté dang ko mayé da nga ko jaay lool yépp rek ataka da jawar lu mata baye xel
0: tabarakallah waaw legi seigne souleyman kon li nga xamné alquran wax nako ta moy waatu haqqu yawmi hisabihi nga xamné lolu bëgg na nga leral ñu ko man ba xam bës bu ngoré
1: ay wa
0: lañ wara genn ataka ji
1: ay wa
0: wala bokk ñu ñu dañu dal ñu ñu defal ay ataka ji
1: ataka ji mënuñ ko joxate goobaguñ motax bës buñ ko goobé rek joxé lañ ko waye nak war gi mom jitu won na kagn la war moy kérok bam ñoy ah bes bo gobe nak ci ngoy dara wara joxe
0: barkallah
1: waaw nga am ataka ci mom warna waye mënu ko joxe legi faaw nga gob ko budé dugub la ngir leral bula neexé ci bang ko gobe nga joxe ataka ja balang ko bojji bula neexé baye ba bojji ko dara genné ataka jox ko ñango
0: rek liñ ci jëfëndiko won na ni ta gobe gobe won nga xamné joxe ji war gi amna waye akub joxe ji mo ak sugu
1: ay wa
0: su boba manam lolu nit jitu ni jëfëndiko kon nokoy ni
1: wa moy liñ doon wax legi rek mom lañ tay jëfëndiko faaw nga xam num tollu ba man ko gënal ushru muy fukel bes boy joxe ataka man ko joxe walé
0: tabarakallah
1: ñu leralale fofu lu am solo te moy baykat bi gis nga bu faatu won tol bi ñor na gobu guñ ko mu faatu ba lañ ko mirage dañuy gënné ataka ji budé mat na nisab donte du tol ba nga dugub jaaga taxaw ken gobu ko ci la borom tol bi faatu ataka da ko war mu doora faatu bes buñ gobé dañ koy gënël ataka ba lañ ko mirage
0: tabarakallah
1: bu don nak faatu na fekk dugub ñoragul ataka waru ko mom waye ñako donu ku ca donu lu mat nisab wala la nga donu matul nisab da nga bay banen tol boko bolante bu man nisab dang ko gennel ataka mo ra ataka ji mom fe tol bi mat nisab faaw rek mu war aji faatu ji wala mu war ji koy donu lañ bëggon leral fofu
0: tabarakallah seigne souleyman tabarakallah lañu nisab bo nga wax ci lañ bëgg dess manam nisab asakay dugub nisab bu do ci walu dugub nisab bi lan lay doon bu do ci walu gerte dafa non
1: waaw jerejef amna ci dekk bi lu ñuy tuddé kër asakay kër la go taawor ci ndigalal serigne muntaha ay borom xam xam yu mag nek ci di liggéey bu am solo ba fan yi rek ci semaine bi ñu nek génné nañ mbolam yi ñi bay ci réew mi lu ci na nisabam nan la wara tollu muy ñebbe muy gerte muy ciép muy dugub muy mbokk yi ñi bay yépp lu ci na génné nañ nisabam waye ngir fatlé nisab yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko jàngalé nisabu lepp lu ñi bay lu mëna doon moy khamsatu awsuq juroomi wasqu wasqu natu kay la won te jamono jojja donte jamono ja xamuñ ko waye xam nañ naka lay tollu ndax dañuy jangal ne ben wasqu bu ne moy juroom ben fukki sa lan moy sa sa moy ñent muddu luy muddu moy ñaari loxo yi di guddoomu reuyul tuti wul borom tibbu bam fess tibu bo xamne talul wala mu bank loxoy dafa dig doomu rek lolou bo tibé ben yoon moy muddu nga defaat muy ñaari muddu boko defé ñent yoon am nga ben sax bo amé ñaari sax ñett ba juroom ben fukki sax lolou moy ben wasxu nga am juroom wasxu nak lolou moy nisab ci mbay yeb motax ken meunta teunk ne juroom beurigo wala wala juroom ben beurigo moy nisab mbay ku ne xamna ne yi ñu bay seen disay tolowul
2: waaw
1: yow bo jëlon sa ñaar lox tay tibbu gerte pesé tibbu ñebbe pesu fele tibbu ciep pesé da nga am poids yu wuté motax ci kër azaka yi niñ ko naté budé gerte la 375 kilo da xamne matul ñent bërigo ku ko am da na mat nisab waaw té lool nak dañ ko nat amna ci yo xamne day mat juroom benn bërigo azaka dora war moy xamsa taw suqi wala juroom ñaari bari go moy xamsa taw suqi mi ngi del rek ci disaay luñ bay waye li ma tlé fofu yeen moy gis nga bay kat bi yow man nga bay ñaari toli gerte ren yépp ci nawet bi yépp ñorna gerte gi ñor 10 gi ñor waf da xal na bo jëlé fi ben sax pèse ko poids bi mu lay jox du bok ak bo jëlé fi benen sax wa motax njumt la ma nga tambalé ca nisab nekul won luy pesé nan ay kilo la ak ay bërigo lim doon moy luy nat la nat gi moy lox lañ koy naté wala fi jëlni bo naté tay ba gis né 375 kilo moy nisabu gerte waaw moy gerte gi nga naté yow amna gerte yu gëna 10 yo xamné bo jé tibon ñaar lox da nga ëpp yow la nga naton jox amna yu ko gëna woyefit amna yu ko gëna woyef motax nisab lu jafé tak la waye li ci am solo moy baykat yi amna ci ñuy bay lu bari duñ fa nekk di nat woor na leen ne amna ñu nisab amna ño xamna ñu bay tout na tout gu toll ni duñ fa nekk di nat woor na leen ne matul nisab ben saaku lañu am ak ñaar saaku lañu am ak yu mel noon aw ki ci digënté bi nak nga xamne mbir mi mo di seller dañoo wara delo ci la mag ña daan def te moy denti pot bu tuddu saax wala pot bu tuddu muddu sa bu nawet wacce nga nat yow li nga ñor le ben sax pesé ko lum la jox nga xamné juroom ben fuk sax yi moy ben bo li bu moko defé juroom ben fuk yoon moy wasxu bu moko defé juroom yoon moy nisab bi nga xam ndax yow am nga nisab wala amo nisab ci anam gu yomb
2: tabarakallah ma sha Allah ma sha Allah sin suru mom balan ci tontu am sunay kon ben laaj rek lañ lay yobante lañ lay yike moy batay day defé ci walu afrika waye bu yoon ci walu xaliss lay doon ki nga xamné da fay liggéey yor ab capitalam di liggéey ci mat at wara génne asaka manam ban lim lay am di ci liggéey ngir asaka war ko ci ak lim boobu noonu nga xam ne mooy lim bi muy bi ko asaka di njëkk war lum cay wara génne
1: waaw jërëjëf ba tey nisaabu xaalis bi ko yonent bi jàngale booba ñaari façon xaalis ñoo doon dox budé man nañ ko tudé non muy az-zahab ak al-fidda zahab moy or tay fidda moy argent moy khalis yent bi jangal né budé zahab ñaar fukki dinar kuko am ren ba deen am nga nisab da nga war gëné ataka fidda ñaari téméré dirham kuko am ren ba deen nit am nga nisab bu am at ataka da lay war ci jëmono jojju ñaar fukki dinar wurus ak ñaari téméré dirham khalis ñoo bokkon lu ñuy jar bo yoré sa ñaari témer dirham ki yor ñaar fukki dinar ngeen nan démarché lu mu jënd nga jënd ko yena tolo lu ngeen yor lool nak da soppé ko gu jéggi dayo sun jamono ji nga xamné ñaar fukki dinar yewon tay ci nit ñi naté or moy 85 gram or 85 gram or bo ko bëggono jënd tay ji dang ci def 3 millions yu tégal ay 500 ba 600 000 légi nak nga dem ci ñaari témer dirham xaliss mom ci natukaayu tay bi moy tolok 695 gram ci xaliss bo demone marché ba ko jënd tay 200 000 lo ci tek rek man ko jënd gis nga niñ soré wante luy bëgg mat 4 millions ak 200 nangam 1000 da tek tan ñom ñaar ñoo waron tolo mo da fi la jafé amé yow pour nga xam ndax xaliss chefa bi nga yor tay wala xaliss rew bu man doon ci aduna mat na nisab wala matuko da ngay xol bo ci bëggona jënd 85 gram or bu yobul ci ay 3 millions 500 nangam 1000 lola moy don nisab fek amoko ata worul la boko xolé ci xaliss bi mutéel ci ay 200 nangam 1000 boko amé rek am nga nisab alakat lay war ban ñaari ngoy xolé nak lu bari ci borom xam xam ni nenañ li gëna jaadu moy diko xolé ci or ba ngir lan ndax buñ xolé nisabu mbay xolé nisabu ay gelem ak ay naga xarak bay alal ja namu tollu mom lañuy mengalé 3 millions yi waye budé 200 000 day tuti lol am yeneen borom xam xam ni deret xol ko ci xaliss bi nga xamne bo amé 200 nanga mili rek ataka war la lolou moy al ahwat moy li gëna wor mom boko defé da ngay mëna wat wacc mu wor na yow la la war mom def nga ko ka xoli fele nak man na am non la waye man na mi ataka war rek bu yagata gënëw ko waral li gëna wor moy diko xolé ci xaliss bi man ci xeyma bi mom bu doona def dal japp na né ay 220 nanga mil wéto ko ton ko muy muy nisabu xaliss
2: a 220 nangam mil
1: waaw legui li amat solo nak moy nak lañ koy guenné atakaay xaaliss rubu wal usr la ñentelu fukel non la ko mag ñu daan jangalé rubu wal usr tay xaaliss bi num tollu dang koy diviser 40 boko sédlé ñen fukk xaaliss rek 39 fi moy saalal moy lila lew benn bi moy atakaaja waye batay bu la neexé nga manam xaaliss bi nim tollu bo amé sa machine calcul wala nga jël sa bic nga génné ci 2,5% aw xaalif bu doon fukki million la wala milliard la nu mëna toll rek moy ci 2,5% loolu moy ataka ja lu jappandi la ci
2: moy ci
1: 2,5%
2: ma ala gi nga am
1: waaw ala gi nga am num tollu da ci génné 2,5% yi aw ci misal tay bo amone 200 000 ñen fukki jooné boko bindo sama chef quelqu'un tay nga def moye bind 2 def 0,5 def mandragam pourcent bi bo bassé rek dalay jox ben jouni 5000 francs nga xamni lolou mom ngor gëné ataka
2: tabarakallah
1: la ci def moy la nga mom
2: tabarakallah ma sha Allah dina jël sun solo non ci tontu yam solo yi comme mel na jotaw bi sun solo non fi lañ ko yëmalé ba benen yoon insha Allah ta'ala tontu yi amna solo lol fa tabarakallah sunul khaliqin ñu doon sétane ñep xam na né contane nañ lol ci tontu yu am solo yi bu len fatte ñi ñu bi di fas'alu ahli dhikri tamata bu jot lañ koy amal insha Allah ta'ala digënté 8h ba 21h insha Allah ta'ala xam tay amna tout retard motax waye tamata bu jot 8h 20h ba 21h insha Allah ta'ala dem dalal ab borom xam xam te ko fi mbolam laaj yi nga xam ne rab na fi rek insha allah taala ñu jébal ko ko su ko defee képp koo xam ne yit yaa ngi koy bàyyi xel soo amee laaj nga yónnee ko ci numéro bi nga xam ne moom mooy affiché insha allah taala ñu téye ko ba jotaay bi am ñu jàllale ko insha allah taala taw na ñu dalaloon suñ Souleyman Badiane waaye beneen jotaay danañ tànn beneen mbokk men borom xam xam insha allah taala ñew mu indi ñu ay tondu ci laaji ferot kon sun Souleyman dañ lay jox kaddu rek nga tagato ak telespectateur yi nga xam ni ñoy setan as-saudiya ci seen émission bi di fasalu ala dhikr
1: jere jof serign fallu ñi sant bu baax di sant yalla ci jotaay bi waye di sant serign abdou samad ci liggey bi nga xam ni mi ngi koy liggeyal l'islam di ko liggeyal serign bi ci tasare ak yaatal xam xam man ci soñné lol nak di ci jankonté ak ciono yu bari ñaan sun borom mu doli ko tawfiq doli ko ak wër ak fan wu gudd lol ba motlé ay yénem yépp té défal nuko défal ko mbokki talibé yépp ak mbokki julit yépp barké alqur'anul karim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: dama def sun Souleyman sant ngërem ñen la kon mbokki ñi ngi leen di tagguto ba benen yoon ak jamm insha allah taala benen talata insha allah taala amana benen mbokk tok fi di jallale naaji insha allah taala talata bu jot dal 20h ba 21h insha allah taala da ngeen am seen mission fas al ahli dhikri fi ci asmadiya tv wassalam.

0: فقط ولا إله إلا الله إلى سوى مقدير لي يبض وساقه إلى سوى الرب لغيرنا غنى نحر وغسبا وتتوجه لغير مفسدا رد مكا إلى الهدى إلى الهدى باقٍ ينتقم قبولا على جلال ربي تعالى عبدنا إلى سوايا ضررا فنعقلا يقين قلامي القضاء والسواء باقٍ كفاني الغداء واللهواء محى الذي له البرايا والزمن ذر النحاني قبل قابل الأمن
1: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi na len xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone no xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di assamadia tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew non nak lañ koy télécharger mu daal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
2: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
3: bismillah ci ngaayul farata ni lañu koy défé jëlé ko ci téré Cheikh Shaibou Mbacké mom Cheikhul Khadim dañuy ndox mu sel mo xamne melo ndox ma ak tiaf ko ndox ma ak xetu ndox ma dara soppi wu ko ci nga tok ci barab bu sutul te la djublu khibla djublu tel ko dal wax bismillah rahasallahum day jor ba ci fi ngay takke montar wala jarabu di jigen ñet yoon def ko sa loxom ci amoy nonu ras nak mbolam sobe su tak ci sa yaram raxas awra ba mu set budé goor mu raxas sakaram li tambalé ci jumbox bi ak sakara ci ak lako wër lepp ak fep fu am ay sobé mu raxas ko ba mu set té digënté bi nga raxas awra muy goor gi muy jigen ji fofu nga yéné na ci sa xel wax na fas dama yéné sangu farata ngir yalla waye du loy wax waye sa xel ak sa xol moy and yéné ko nga dal japp nak jappum ben ben lolou modi ciir bu nga raxas ko ben yoon waye nak ci japp bi ba nga raxas say tank da ngay nek ba sangu ba noppi legi nak nga toyal sa ñaari loxo bam toy tek ko ci sa dox bomb sa kaw bop mu wut ci seub je ba lepp toy nga raxas sa bop ñet yoon te yoon wone ne lepp daj raxas sa nopp nday yor biir ak biti raxas nga pop ci am moy non da nga raxas ak dokk bu mur raxas wetu ndey jor dalé ko ci sa cioncho ba ci sa beti wum raxas wetu ci am moy itam non tambalé ko sa cioncho ba ci sa beti wum raxas yelu ndey jor ba ci sa wakh raxas yelu ci am moy non ba ci sa wakh raxas dig gannaaw ba mu daj da nga raxas dem raxas biir do rax nak sa ñaari tank ya nga waro raxas ci ñappuma muy mujj ci ca ngayle te yekugo waye lolu bu di ca ngayle aljuma tank ya dañu leen raxasale ci ñappuma waye do leen mujjé ca ngayle janaba nak man na wutu ca ngayle aljuma ak ñappuma lepp suñu ko ci yene walé
2: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a bi xam xam bu am jari wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak tegginu ñu gëreum Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a bi xam xam bu am jari wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak tegginu ñu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmun nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak tegginu gëre Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmun nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak tegginu gëre Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem Assamadiya TV budi abou logo dawal abou te bes tous de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi amal Assamadiya TV di tay l'islam bi jog ngir liguel

0: di ñu sëm ci ñoom ñoom nga xam yaay jëwé ni liggéey bi ci liggéey salawat yoy nga xam ni mel ni ñoo won ci ñoo wat ci benen plan d'activité bo xam ni inshallah xam na li di ñoo ko yébalé sëriñ bi
1: inshallah rabbi jërëjëf sëriñ Djibril sant nañu bu baax kaddu matéré na lool fi ngi ko jéxalé ci fatandiku sama am yu baax ya sëriñ Mam Baylo sëriñ Barlo Berkom ak bis yi nga xam ñu ngi koy wadjal yépp yaaka na mbokk talibé téwlo émission bi dégg nañ ko rafa na jot ni dinañ ci baye xel bu baaxa baaxa baax ñaan suñu borom yobbu ci ak jamm té lepp doon ay tawfiix té yagal fi suñu kilifa yi tambalé ko ci Cheikh Mamadou Moutakha waye itam sëriñ Abdou Samad ni ngi ko waxé ci taxawayam bu rafet ci téem ju kawé ci ak yaatom ak la biram ak woyaf gi ba danaka bo mene ni man sax man nan do jarign ci wone te fess del ak serigne lay way fess del ak serigne waaw jotayam di doli mourid tol way bo xamni munu ko na ñak waaw mom waxtu wo yewi ak wayaf ci sa xol sax ci sa digënd ak serigne bi fexal bu dem jotayam wallahi wala ma toge ab dir dama yegg ni fessal nga delu yalla yalla yok taxaway ak dañ ko digël baaxa baaxa baax kon do ngi santat bu baax mbokk tale bi don tewul yep rek day jaajeufal bu baaxa baaxa baax itam wa plateau bi nga xamni ñoy wa Assemblée TV ci jappandal geek taxaway bi ci lepp lo xamni moy tax ñu mën ñoo jot ci plateforme yi ci jot bu mucc ayib mën nga deg kaddu ci façon bu mucc ayib ñu ñaal baax suñu doom gën leen taxaw bu jundu kay gëna yaatu ba tele di gëna dundu gëna mag ba dem ba daj aduna sepp ba ñepp diko bayyi xel ag nañ ci sax way yalla na gëna yok bu baaxa baaxa baaxa baax ci daraaje yi Serigne Macky Madina mi nga xamne ñu ngi koy fatandiku niki tay ñaan suñu doom mom tam yok ko ay leeram tax ci barkem ci ay ñoo sant bu baax da jox mbokki talibé dig dajé ci benen jotaay rek inshallah ni ngi ko waxé santab bu baax itam wa masalé ko jëm bu baax ñu gëna soññat ci liggéey bi ci rawat na lu jëm ci walu salawaati waxtu nañ ñi ci réñu waxtu nañ ñi ci amal ay jotaay di ci liggéey di ci déggënte ci xaar la
0: yi fexal wa Italie itam ñu
1: lo tax wa Italie ñu ci ay jambar ba ci Allemagne yi naka dëkk yi bari jokko nañ ngir gëna yaatal liggéey bi ngir ko waxe rek lang yi ci wara jot yépp jot ci inshallah rabbi du ñak fi ak digënde bu neew rek dinañ ñëllu wat ci sëriñ bi ngir dëktal ko liggéey bi inshallah rabbi ñaan yalla suñu doom ñagalé ko ak jamm te dañu ci mbëgub sëriñ bi ak ngeureum ak tawfiixam kon ñu ngi sant bu baax mbokk taal bi di jox dig day benen jotaay inshallah rabbi wa akhiru dahwana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: amni da fatank leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assemi Dieu TV dudi abou logo dawal abou dey te bouscos de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assemi Dieu TV di tay l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim
2: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي نيغي لين دي نويو تدي لين سياري تي وير و تيد وي di rabiul awwal di wéru gam ci barké ku tedd ki ci gëné aduna muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tambalé nuyo bi ak ziyaré bi ci sahibul fadila cheikh muhammadul muntaqa diko ziyaré bu baax mbacké diko ñaanal yalla yag fi ak wer te yag ci ginaaw di siyaré yit njabatu Serigne Touba gep waye di beral ab siyar akum nuyo Cheikh Abdou Samad Mbacké Ibnu Cheikh Shuaib Mbacké ci taxaway yu rafet yu jek yu taru ci yoon wi yimi taxaw taru dara luddul rek bëgg wisaré njanglem Serigne Touba Cheikhul Khadim jëme ko ci talibé yi ak julit yépp di nuyu ak siyaré yit bokki assamadiya ñukoy sétan ak ñukoy top ak ñi ci sannu seeni kaddu ak ñi ci waxtaan ñepp ma ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam Cheikh Mohamedou Mustapha Al Bashir ibnu Serigne Mordoj ma ngi koy siyaré bu baax mbacké Serigne Mustapha Diané Serigne Dara ma ngi koy siyaré bu baax ma ngi siyaré Serigne Bassirou Touré bu baax waye di siyaré itam Serigne Cheikh Lo ak Imam Diop bayuma kenn di siyaré it technicien yi nga xamné ñoy jallalé wax ji diko ségg waye di siyaré dal mbokk talibé yépp tay nak di émission bo xamné lim tombel motax muy émission lolu muy wéru gam gam nak buñ ko waxé batu wolof la dundal guddigi moy ihya'ul mawlid dana war ci bepp julit Cheikh Salih Mbacké radiyallahu anhu daf dan wax nan bu gamu dikké ñaari fan yiko ñëk ak ñaari fan yiko mujj bo yémé ak bisba julit bi warna setat bopam kon guddig juddu yentibi sallallahu alaihi wasallam lim doona tax ñu war ko donale limu don motax cheikhul khadim cheikh amadou bamba ne laylatu mawlidin nabi laylatu mahwir riyabi guddig juddu yentibi sallallahu alaihi wasallam moy guddi gi nga xamne far nañ sik sik amatut laylatu mahwi ta'abi moy guddi gi nga xamne ci lañ faré ab ciona wa tuhri dhita athmi ko amon bakkar ci lañ la koy jéggelé kon gogu guddi bu diké dana am nuñ ko wara doxalé danañ ko wara doxal moy ta'wimuhu bis sunnati fexé ba guddi gogu bu diké ñu magalé ko sunna sunna nak moy lo xamne dañ cey def lo xamne islam akoy santane tambale ko ca jotaay ya nami bindo lañ fay wax ak def ba beut set lan la lolam moy la ca deppok sunna nona la ca deppowut ak sunna du non suñ ko deppale sunna nak yaquduna lil jannati daf ñi tabilo al janna defena ab julit bu xeye li yentibi sallallahu alayhi wasallam waxone ñaari xey rek la am xey wuti lum def ci bamelam xey wuti lum def ci biram kon nak buñ ko ne bo xeye li ngay wut ci sa bamel la jëm te moy yaquduna lil jannati defena na kon magal judig yentibi ci xel rek wares nako meuna rafetlo bi hisdiyadul minnati neena da fay doli ay xewal xewal yi nak xewali aduna dafa am ak xewali al-akhirah waye kiko meuna am nak moy li mukhlisin muhazzimi kuko selal ta magal ko yaay am tono joju ñu wax muy benefice bobu magal gi nak dafa war ndax kuñ jox lu reuy lo xane mëno ko ñak war nga sante war nga bëgg ci lolé ñu la jox muy lu reuy lo xane mëno ko ñak mar imam shayti lam waxante aya ba rek lay répété wat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un mune fadlullahi moy xam xam rahmatullahi moy yuntibi sallallahu alayhi wa sallam comme yalla moné nak xam xam ak yuntibi munina ha muné kon na ngeen bëgg ci yunt bobu nga xamné moy rahma wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin falay gëna léré dañ ko yoni ngir mu nek yermandey bindef yep kon nak fa bidhalika falyafrahu moy rahmatullahi mom mi nga xane moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yen julidi na ngeen ci bekk kon ak ganem aduna sun mbekte la tayit ak ganem aduna da fe baye ay evetement yo xane baba aduna tukki evetement yoyé du fay ndax suné guddigi yentibi sallallahu alayhi wasallam gane aduna amna sawara wo xamné jinni attaque na mustafa yi ñakoy xam bit musuñ ci gattañlu ñang koy xam bu baaxa baax waye bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam gane aduna rek ka mithli nari nutfi ab neena sawara wo we fayu na kéro bam fayé des fa yoné ni len lu xew ñakoy xam na ñun day xam nan gattañ lu won ci xam gi waye sawar yu xamuñu lu ko fay te sawara wo bu fayé lamiy tekkel moy kon yalla joju mom nekatu fi amna beut sewnde bo xane wa sawata dañ fa daan roti wa aynu sawata allati qad azmat wa jallati wa sawata amon nañ beut beutum ndox bu reuy bo xamne dañ ca daan roti wa aynu sawata allati qad azmat wa jallati lil fursi wa fursaka momon qabla al millati ñeekes l'islam bi ñew seigne touba neena wa suyirat kal adami bi yent bi sallallahu alayhi wasallam gane aduna beutum ndox bobé da melni amatut ci ngees motax bu seyde nga wax ca mimi yamba nan da melne sawara wagn don xambo bam fayé am ndox fa soppiku ndox mañ don rot bam fayé bam ngisé da melne sawara fa nekkon kon ngiss na ba melne sawara fa nekkon waye fayna ba melne ndox fa nekkon ka anna bil ma'i ma bin nar min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nar min dharamin wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadhharu min ma'nan wa min kalimin sawara wa da melne da soppiku ndox ma da melne da soppiku sawara jinn ya ngay yuxu deug ngay jolli ba legui lu way def lu nek rek deug nga cey feñ motax man nurun azimun qad yara bihi sataha jamoko jitu صبح حين ولد خير نبي قد بدا صلى عليه من هدى فؤاده بالحكم نور عظيم قد يرى به قصور قيصر من كان في أم القرى قصور قيصر من كان في أم القرى مكة خير الحرم لير غوغي بام جولي وا قيصر نيتا روم دنج دون سيننتيك وا مكة المكرم بو سيري غنان تتراءى قصور قيصر بر ميراها من داره البطحاء لب كون دا ملني ادنا بي دا فا گندلو وون لب نك اي لير غير جودوك صلى الله عليه وسلم لو مينون نك بو امي دي اي خيو خيو تي گانيك ادنا يونت بي صلى الله عليه وسلم بو ابدلي توغي تي گودي گوغو ديكو فاتليكو mom mi koy fatlikou mu koy netlik ko xamutone defenaana dana jur xel delu wat ci koku gane won aduna kumu waye xel dana jur nga beug ko ki nga xane moy munqidul bashariya mo ñew ngir xatli binde fi moy ki nga xamne yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur dana len genné ci ay lendum yu bari yobbu len ci genn leer motax ñu ne ay lendeum dafa bari ay lendeum yi lendeum dañu am waye leer genn la tiaxan dafa bari ay tiaxani tiaxana am waye deug genn la nonu nga xane ñu wara fatlikou kon xew xew ya kon ñi gamu am nañ seenu layne dañu bëgg fatlikou kéro ba yunt bi sallallahu alayhi wasallam gane aduna lu xewon ci aduna bi koku moy ar rasul Serigne Touba bind ci lu yaatu yenen borom xam xam yi ko fi jitu won ci zahirit bind ci lu bare bare bare bok na ci bu seyri mi may netti ay waxam mu deppok Serigne Touba ci mimi yam bobu kon magal gu diggu du yenen tibi sallallahu alaihi wasallam moy magal yermane yalla ju fi ñew jo xamne nun ñim ko jox ñun soxla won nañ yermane ji mbekti mi ñi am nak fali yafrahu da joju mu waxon nak هو خير مما يجمعون لو غن داجال مبكت ماكو غن احتفال بالعيد المولد بعيد المولد النبوي فيتو تي جود صلى الله عليه وسلم فينيل مبكت كي سون بروم خمال كو نيكو واو واو ديفال غنو خيوال نده يا يبال تي نون اب يونت لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم yalla xewal na julit yi da defena xewal mom lañu sant la waxtu am yonne ci ñoom ab yonent yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba di len jangal di len tarbiya di len jangal ni ñi binde ka masé wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin donte nak ñeek ci yent bi sallallahu alayhi wasallam di ñew aduna bi dafa la neumon kërëj tiaxan not lol deug rafle lol lol mo fi nekkon waye bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dikke nak ñu ne ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dañ la yonni nga nek yermande ci binde fi ben baram xam xam laj tane ne naka lay nekke yermande ci yefeur yi xamna neena ni mi nekke yermande ci julit yi waye neena mum xamut nu mi nekke yermande ci yefeur yi benen borom xam xama ko tontu ne ko yermane ji amna julit yi ak yefeur yi ñoo ci bokk yam waye nak julit yi ñoo nango jël yermane ji yefeur yi bayyi fi yermane ji tekteli wul yermane ji du yermande yermande la batay mi men nga togg say agn say bernde taaj wote wote ba beustal ne ñew leen jëfëndiku te bayyi wo kenn kon ku dik boole ne bopam ci agn ba waye ku dik kulit xagne suko agn ba mo ci boliwul bopam teewul agn ba di agn ba kon yent bi sallam da ñew di yermane jo xane kum neex jeelal kum neex ba fi waye yermane la laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim sun borom neena yonina ci yeen ab yonent defena bu sun borom yonne ab yonent ñun ñim yoni yonenti bi war nañu safo yonenti bi bané ko kañ nga fi ñew kañ nga gané aduna war nañu deglu ay ay kawtefam jamono yi nga xamé né gané na aduna ba bo ëlëgëté bu né amna risala ñu gëm ko digënté rasul ak risala nak dafa am différence yonent buñ ko yonné da ngay gëm né ki yalla ko yonni bala wax dara su ko défé lepp lu la wax nga xamné loolu yalla yalla ko ko yonni ki yalla yonni ak lim ko yonni du ben da ngay gëm yonent bi en tant ku yalla yonni da ngay gëm lim lay wax en tant limi wax yalla ko wax yonent bobu nak kon bok na ci niñ koy gëmé ne ko juddu nga xana gané nga aduna kagn la bi sangam la ñu xol xew xew ye ci xewon ñukoy netali suñ koy netali dana jeexital ci ñun dañu ko gëna bëgg dañu ko gëna sop dañu ko gëna top kon day melni ñi nga xamni ñom dañuy bañ gam sax mba do len fétalé dañoo far fa ca dess bay bañ ku len netal sen faiblesse est ce que du lool ndax iwaru iwanu kisran sada'a fiha wa qablu rufi'a pe kisra ba kharna te nak pe bekep mok natihatu sahaba yi nekon ci amerique non la melone balcon ya bo ci masana taxaw da ngay tim nir ya ndax kawé samkun lahu fartafa'a nahwa samal mukarrami serigne touba ne la ewanu kisran sada hatta sarirun kasara lal ba sax da ci dam walé min ajli hawli ni'tara ngir titangel lo xane mo len traverser min nuri afdalil wara titangel ma nga jugge ci lerok sallallahu alayhi wa sallam rabbi alayhi sallim kon lolou bu ko ab julit de neub mbaadu dafa far fa ca dess su ko de netti nak mom xamna ne da far ci unity bi sallallahu alaihi wasallam kon gatché yoy len dalon metit ye len dalon seen xirem yi ca yaq won bu ab julit ne tay la won guddik tay la won ke ko fi andi won ko ko farna kuy bañ ko ko netti nak mba ngay bañ ko ko wax dama yakare na nga far fa ca dess yalla tere yalla ci yalla musal musal len ci judd gogu nak di lo xamne nun en tant que ay mourid sunu serigne adressé wu ci sallallahu alaihi wasallam ba bokku ko kenn fo taxone ci aduna ni khadimur rasul kenn do la ne kumu don so genné jëmum ci ca photo ba kenn ku nek danal ne ki kumu don so waxé ay netali ay waxam dañu la wax ne la lolu fokna nop massifu ko deg so waxé ay jëfëm dess na la wax ne lolou mbindef manuko lolou seigne touba amnako jaffat bihi alqalam khalima ga fende na ci desuko sepat seigne touba momu nak seddo yonent bi seddo ko ndax rama rasulullah min ilahi kawni khadimahu wa abdallah sallallahu alaihi wasallam moma seddo rek lay tekki muy moy mo sakku ci sama borom mom yonent bi may ab liggey katam ba noppi dess di jamo katub yalla kon kokku mom yentibe ko seddo waxat na fenen na ko defene man nga liggeyel yentibi sallallahu alaihi wasallam lu melni limako liggeyel ko defene man nga liggeyel yentibi sallallahu alaihi wasallam lu melni limako liggeyel nax nga sa bop kon nak seddo gim seddo yentibi sallallahu alaihi wasallam leppam mu nang ko muñ nang ko won ginnaw ngir bëgg dal ci tolu yunit bi sallallahu alaihi wasallam liggeyel ko nam ko bëgge kon ñun buñ dé ay mourita ño gëna yey kudul nun ci luñ ne yunit bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nako luñ ne yunit bi sallallahu alaihi wasallam def nako ci ay jaloore kenn wuñu ñuko gëna mëna netali ndax suñu serigne tax serigne touba ak gam Seigne Salihou Mbake radiyallahu anhu dana wax nan lunu dal gamo nuko tek moy bi Seigne Touba nekke Mbake difa gam tan nagn xamne Seigne Touba ko tela gam la ahyaytu mawlidan nabi min assassin muy xole assassin defe nana yag na lol ci la ko tambale won gam gogi mu dan def Mbake Cheikh Salihou Mbake neena saxar gi dana ñew ndiarem andi lu mat jundini nit ñu wacc ndiarem dox jëm ci mbacke ngir fekk ci gam ko bax ko tedd ko ko di cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba ba tax na sax neena tuba bi ñaawé duñ ko ñaawé ndort mbolo mi dajé won ci gam gi mo len dan tital mbolo mi dan dajé ci gam gi mo dan tital tuba bi bañ ko bëggé yobbu itam ci lañ japp né dañ koy yobbu dañ né won nañ ko fi gaaw embarqué bala gam lolu mo waral mu génné fi safar may diggi bañon mu fekke fi gamu ba gamu ga di xumbu mo taxon ñu tel ko fa yobbu mo tax seigne saliou ne kon luñu dal gamu ñuko tek muy mbolom gamu mi mo tax ñu tuuma seigne bi luñu dal gamu ñuko tek dañ ne nañ gaaw yobbu seigne bi bala gamu defena ne ko kon bu toge ne may gamu wala may gamu kat bi defena ne histoire net li na lolu saxal nako ba ca dess ak dundam mu seddel won ko salatu sittah bi madhi sittah tatihi batta ma tisai sita sitam yoyu rabiul awal bu masan ñew da ci jël walam da ci jël walam lim talif ci qasida yo da ko tanki rabiul awal wax ci yent bi sallallahu alayhi wasallam lo xamne ku tantul won diko netlet mum gam na ba nopi ndax lam bind bind nako takam ko bindal xam nako ta bam ko xame nangu nako sallallahu alayhi wasallam kon gam na ba gam yobuko ñu genné ko rewmi gam na ba bind ay téré yo xane ci gam lepp mi ngi ko tuddé wéru gam lamiy wax ci wéru gam wo moy tag sangam ba sallallahu alayhi wasallam lim ko dan defé tam serigne abdullah mbake radiyallahu anhu netali na né serigne touba mom kenn ku nek xamna né ko tabé la wayé wéru gam bu musa na ñew ak tabam day yok limi joxé day upp ak lu man mëna joxé xar kanamam bi dañ fi gis ak bel ndax wéru gam bi téru lolé am lu ko cheikh salim mbake niru lol ndax daana wax naan bu gam mu joté luñ fi andi buñ ko jallalé ci magasin ba gam moko mom nañ ko tek fofu sédélé ko kon ak tap ci wéru gam serigne touba da ko fekk bax waye domam yépp njabotam gep dañ ca tanku nim daan defé gam yit loxom lu tedd la ci la daan sédélé yañi naan loxom lu tedd la ci la daan jël ci sikki ya diko soti ñey jang kon koku lim wax ne moy soppé bi yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam moy khadimam feñna ci ay yëngutom jëm ci soppam bobé radiyallahu anhu no nak nonu domam yep kenn ku ci nek sa digeunte gam cheikh salim mbake daf daan wax ñeukes muy nek khalifa ta da ka daan wax ba nopi jëf ko bisub gam nak yu reuy la daan seddel ci daara yi bu doon legge nak million nga koy tudde ndax ay xabbon la won duy yeuk daara yep koy am mu bolé ci ak wax ne wa tundu wa gëna jégué daara ja ñom ñep nañ massa ñew ci daara ja magali fa guddiga kuko ca man bim demé ba nek khalifa yit de ngeen wotem bi dim ko dan waxé sa yu masana nopi ci gamu daf ci magal daf ci dan tek gamu ndax neena ben la magal ak gamu ben la non la ko dan tewé mom cheikh salim mbake ci bir mbolo yor jukki alquranam ba ak qasidam ya qasida ga ci gëna siiw ci yam dan jang moy nuru daareyni ci guddi gamu falay fanan ba beur set wetch mok mboloma fenen fum amitam ci ay barabi bopam kadalika ka fa nek di jeurin mok wa daraja ak mbolum tundwa ñom ñep fa lañuy bok fanan ba beur set kadalika ay berne wa ko seigne touba ñep ku fi massa nek bu magal bu gamu joté sun mbok yi nga xana ño bok l'islam bi te ñi yenen eut diine yenen keur dañ fa yobbu ay tiranga difa yobbu ay delegation dina wone lepp ben la kon serigne touba radiyallahu anhu ben la waye serigne touba radiyallahu anhu gamna waye serigne touba radiyallahu anhu domam yep fek nañ ko ci gam bok na ca cheikh shoy bu mbake radiyallahu anhu gam mo daf daan genné ab fotoyam ci bir mbolom yore jukkib alquranam wala kurusam ci bir mbolom ba beur set yonne ci cheikh shoy cheikh habib mbake radiyallahu anhu fétalé ko la aju ci njangama serigne sam cissé mu fétalé ko barasan diyu ba yu nek serigne saliwu ay jang kat yu qasida ñu fanan fa deg na ay fan sax lañ fa daan am kon doomi serigne touba ju ngeen xam kazalika nek nonu cheikh abdullah mbacke su gam masana ter mbolem qasida rabiul awwali daf ko daan jang diko janglu bu nopi diko dektele ci radio bi wa ka serigne touba ak gam moy wa ka serigne touba ak yenen tibi ndax serigne touba radiyallahu anhu moko jago kenn fekk ko ci beug yenen tibi kenn fekk ko ci ligueer yenen tibi kenn fekk ko ci sop yenen tibi motax nak jeexitalam lepp dang koy fekk mu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam tay buñ newon wa rew mi qasida yiñ way ci gam nañ ko andi ci ben terrain bu yaatu defé na né mouride yi man naño yendo roñ fanane roñ ak liñuy bari bari waye buñ fa joré seeni qasida dañu xamné ki li wax yonte bi kenn waxuko ko ta nim ko ko waxé nak lu kémané la serigne bi dafa ligéy yonte bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan wolbit ko do no yonte bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan keneen ku dul mom nak man nga ci amus leuf man nga baña matal lele nga ci walu adab rek moy ta'lif walin tade ko ash'ara li serigne touba wax yunitibi sallallahu alayhi wasallam ken du ko wax motax mu ne ko defé ne man nga ligéy yunitibi sallallahu alayhi wasallam lu mel limako ligéyel sa ndjorto naxna la dañe sa dak na ndjortam radiyallahu anhu ndax lan tag wala qasida dafa am yu bari yu mi laaj wax li nga wara wax ci la bok waxe ko ni ko wara waxe ci la bok samonté ak daraaje ki ngoy wax ci la bok yow mi koy wax nga xam yow ay kan ci la bok ta nga baña faté ñi waxut nga waxale len juroom yi la seigne touba matal mata da nga fekk yoonte bi ni ngoy waxe ni mi waxe yoonte bi sallallahu alaihi wasallam day baat yo xamne dafa nek baati arab yu ciosané yu neex yu taru yo xane kuko wodo mu rafet gis nga ko bu koy wax nan ko hadiyati qudhi bila raddin kama tuqbila xol lool hadiyati qudhi bila raddin la waxal maryama nga xane kon batub hadiya la jefandiko fofu te jefandiko wofu fi atiya digante hadiya ak atiya dafa am difference dañ ne al hadiyatu lil mahbubina wal atiyatu lil muhtajina hadiya koko jox ciofé la dox sa digante ak mom ak may nak koko jox aajo dox sa digante ak mom ku nek xamna ne aajo ak ciofé du ben هديتي قذ كرما بلا انصرام يا نور كل عابد صام وقام انت خفوف من هديتي قذ كرما خلال وخين ورفت نونو تي عرب ليلا nga gis ñu bax nak ndaysan bëgg reyel dara lol day reey dana reey fofa waye bu waxi serigne touba dikke dara dotu reey defit man na reey waye bu jeuf serigne touba dikke jenn jeuf dotu reey xolama hadiyati qud karaman bilan siram sama adiye ji djel ko te bu ko djel ci becc ngeul waye nang ko djel ci sang mbax djel ko ci sang mbax xolal sa tira nga ji na tax nga djel sama adiye ji muy sa mbax gi na tax nga nangul ma bilan siram ta nangou gi nak adiya jangi ñew du dok jappale bari nga teyel mako lam ci tegg gëna neex ya nura kulli abidin yow mi nga xane yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yoway leeru jep aji jaamu jo xane sama wa qama ma ngay bolé julé ak wor fena bobu beuyit soko teggon ci ben place tek beuyit yu bare bare ci place du jar ngay andi beytu ñaarel ba dana doy kon ma dañu ne al hadiya للمحبوبين والعطية للمحتاجين أدي كوصب ماي كوي ديمبلي موتاخ كون لم جوخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي اي هديه تي اي ابكارم ام داخن تاغ يو خاني ابتكار لا لو بس تاك لوي دورا ديغ لا لو بس تاك لوي دورا غيس لا تا بيسا يام جي بولا راوي دوتو غيس بنين بو بيسن موم رضي الله عنه شيخ احمد بامبا non mu fessale qasidami ci tag yonent bi dama wax ne yonent bi dañ koy donno ci ñatt amna ño xane dañuy donno yonent bi ci wahir kesse kesse muy sen comportement boko seené xamne kele nit ku bax la niru nako ak ño xane dañuy donno yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci batin kesse kesse moy do gis ci ñom dara ci jeexit waye bu ne ba ci bir sen xol ya nga fess del ak yonent bi ak ño xane dañuy donno yonent bi ci wahir ak ci batin man koy misal ki yore ak fetal kesse kesse kokko me don yentibi sallam ci zahir kesse kesse man na titele way fetal kesse kesse bu amul bal du tak ki don yentibi sallam ci batin kesse kesse kokko itam ab bal rek la bala fetal la way fek amatu fetal du tak li tak nak moy ku bolé fetal gi ak bal bi mo cheikhuna cheikh amadou bamba radiyallahu anhu dafa don yentibi ci zahir don yentibi sallallahu alayhi wasallam ci batin non mu mel nak jeul leppam jox ko ko tedd ko ke liggey yeliko liggey bo xamne kenn musuko ko liggeyal sun boramit fay ko pay gum mustafay kenn baxalal ko leppam ginaa bu ko baxale jëmam kon koko leppi serigne touba waxtom yep gam la won ndax kiñi gamul musta teqliko ak mom tarfata aynin keneen ku dul mom nak bo beugé barkelu ci gamu da ngay baye ba guddiga xeyna nga gamu wala nga wut téré yo xamné boko waxe yaangi wax ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lima waxon ci talif nak ci lay del ci wat way da ngay xam ki ngay way dara jam serigne touba dafa xam daraaje yoonte bi xam daraaje sunu borom ken ku rek mu jox la sa aq ba mat seuk mom mi ñaanit mu xam lu mu ci doon moy ab intermédiaire la wasila la bu agge ci ñaan day taxaw ñaan ndax xam na ne barabu ñaan jotna borom xam xam dañ ne mëna ñaan ak jangok ñaan du ben mëna ñaan moy da ngay xam yow mi ñaan yaway kan xam ki ngay ñaan moy kan xam li ng koy ñaan ñaan moy lam xam ñi ngi wara boole ñan la do wara mëna ñaan bu seigne touba taxaw nan fa innahum wa in asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad mana ñaan la nit ñi keut yow yalla bokale wuñ la kenn xam nañ ne ku wetu nga ciagante kep tax ñu saggan ba dila moy xolal ma lolu lolu moy mana ñaan kon xam na ne nit ñi mu wara ñaanal ak mom mi wara jot li ñaan gi ak sun borom mi wara joxe liñ koy ñaan kenn ko ne joxna la haq sa aq fa innahum abdanuhum la taqdiru ala balaika li dha'fin yadhharu ni kat li ci gëna kimaane moy sa duma yi xajul ci seen yaram yi mu ne ko ndax lan mu ne ko dañoo doyo di jëruñu top te lolu bo ne non qasabiyar di bëgg door sa doom kenn ñew na la ay way señ bi tenko dimbali ki xalé rek la da xamul dara ciagante ko taxa def limi def wallahi man na tax nga bayiko serigne touba fofu la taxaw ci digënde suñu borom ak binde fi motax buy ñaan da ngay deg mu nan mu'minina muslimina muhsinina ñepp lay ñaanal way gëm yalla ya way djeblu ci yalla de def ay ndigalam di baye ay terem ñay rafetal seen jëf jëme ci yalla kon ta buy ñaan itam limi ñaan sun borom moy li nga xamne ñi ci gannaaw mënu ñu ko ñak mo xam lor juñ bëgg mu jëñu la mën ta ñak wala muy ñariñ luñ bëgg mu ñoddiku mën ta ñak waye dana ko wax ak sun borom ba sun borom defal koko ngir samonté ci téggine motax kon nak ku mel nonu sa yoko bëggé yalla dalay bëgg waye soko bañé itam nak am bañélu yalla sallallahu alaihi wasallam moone ma ngi giñné dana len wax tay ne ki gën ci jaami yalla yi moy ki bëgg lo jaami yalla yi yalla tay bëgg lo yalla jaamami di dox ci digënté jaam ñi ci di leen labiré yëneñu sallallahu mo waxon hadith bop ki la bëgg lo jaamu yalla moy ki la jël téglé ki tarbiya di la jàngalo ay qasida di la téglo ci al a'malus salihah jëf yu baax yi su yagge daf la bëgg lo yalla ndax mi nga la ci jëmé yalla daf lay bëgg kon su ko defé bu la yalla bëggé yow itam jaamu gog nga don jaamu ak ni nga don doxale sa digënté ak sa borom yeurum da ngay bëgg yalla su ko defé sëriñ bi nek ci digënté bi nek dila digël lu baax dila téré lu bon lolu ci jëfi cheikhul khadim cheikh amadou bambadja ci la feñ kon bu ñuy fatali ko gam nam ko daan defé ak lam ko yobé li cheikh salim mbacké waxon né gam luñu dal mom ñuko tek ndax tuba bi sax dañ neñ ko gaaw jël bala gam lol tax nga xane kon wéru magal ak wéru gam seselo ngir defoon né buñ ko yobbo dootu fi gamo waye defé na bam ñëwaaté nak ci la gam daq gamona yittam nak fune gamona ko yitt nu metti nu né waye mujj na diko gamo yitt nu né la am solo rek moy mom xolul ay toll wayam waye ka nga xane mom lay ligéeyal tamu ñor ko ka ko ñor radiyallahu anhu cheikhul khadim cheikh amadou bamba kon mo don yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci zahir ak ci batin zahir si mom duñ tek beut la lisanul arab nari jang nañ wala ñun arab yi jang nañ talif nañ ba son waye ay waxam sa yoko waxe ci biiri arab dañ la wax na la ku wax lool man ki andi nak qissa bu leer limay ñak ñak solo defna jotaay bo xane 5h 6h ba 7h la won ci hotel Hilton bu Rabah ñako sekkalo nit ay soonji amna ca ñaar kuwaitien amna ca ñaar wa qatar amnañ ca ñaar bahrain amnañ ca ñaar imara amnañ ca ñaar ba ca palestine ak liban li wërta waru dal moy 7 pays lay won pays bu nek am ca ñaar moy 14 personnes la leen fa andi wonit moy ñom arab yi ni ñi wéccanté ay ndjaye ki jënd ci aduna bi mo doon sen objectif moy mo doon nek mo nekkon sen bit de voyage mo leen fa taxona ñew waye ginnaw dox nañ li ñi dox ba nopi tan gisé nak ñu né dañu bëgg def ben waxtaan ci ngoon gi bo xamné dañ koy teunk ci l'islam yalla sama borom dogal ñu def lo mako bama koy def suma waxé aya qur'an ñu né sadaqallahu alazim suma waxé hadith nabawi ñu né sallallahu alayhi wa sallam way sa yima waxe baytu seigne touba ñunema karrir qais karrir moy waxat ko qais moy teunkel mako ma jël bik bindal lako bañ dajale ko ci sen agenda ya muy beuy di bare bokko na ci mu duggé ci tawhid ci babul iman ginaa mu ne jangale alladhina yu'minuna bil ghaib khayb moy la nak la ci arab yi wax lepp ak hadith bi nga xamne moy tektale shahadat yoy ngeen don deg dama ko tankon ci imanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu wujuduhu haqiqu wa huwa qadimun ma lahu bidaya wa dhu baqa'in ma lahu nihaya wa dhu khilafin lil bariyyati ma'a wa dhu khinan bi nafsihi li jama'a ba diexal buntu ba bima agale bima ko nari bindulo man len da bari bind ci lama ca meuna bind do noppé makoy wax ak ñom dañ mané ki wax li mo khasali ndax soré nañ ta khasali mi ngi fi bayiko 505 ci gaday gi 505 nak ku ne xamné na soré na lol ak diko ku tedd ku bax koko di cheikhul khadim cheikh amadou bamba mané len dama jëlé le 505 ci gaday gi waye doomu mi ngi dund ndax boba 2001 2002 la won cheikh salih mbake radiyallahu anhu mi ngi fon ak cheikh murtada ak lenen kon nari lima bëgg wax ci lisanul arab serigne touba da melni ko nangul lisan nasa ali nurul lisan wal kitab azman khidmati lada ahli al kitab sax mako waxal bop dañ ma ñoddil nurul lisan wal kitab dama ko dañ mako notcil nusi ali nasa ali ak nusi ali kon ñun mën nañu tok di gam gam le li serigne bi wax waye sa yuko am nar degge dana fokk am noppal deg na fan yi rek kuy wax ci mbirum li'rab li'rab mom bude wa touba dañ ko man kilifa touba du ko man waye do ngab touba koy man ndax kilifa touba da koy wessu ma deg muy wax ab conférence bu mu yakarne wala buñ defene neexna ma ngay wax ci li'rab mané ko xamna bo demone keur serigne chon yi budey mba nga dem keur serigne saliw da nga fa fekk goné go xamné dina la xaj li'rab ñent la rafa nasab qafat jisan rafa atlak li'rab bo xamné defu ko lamb daj ko defu ko xol gis ko waye barab bu mu wara nek bo fa démé fekk fa kenn ci ñoom bam waw alif nun dam dana nek man nga rafa ci nangami barab lif dana nek man nga rafa ci nangami barab wa dana nek man nga rafa ci nangami barab wax la barab yeb non dana nek man nga rafa ci nangami barab mune ci seen dara ja ñom mom mak mom bako fa serigne badi jangale bam xawa jafé da ko teunkel waja mi ngi nan kat manam li raf'i min alamatin dalun wafad damun wa wawun alifun nunun sabat nonu ko serigne touba ande bimu waxe bayyi la ne xana ki mom dañ ko woron yeur sahadat tullab ndax mu noplu do ngam bi noplu bok ma nga ci tek nan serigne bobu muy wax mom rek mo massa talif ci nahwu ci senegal talif ci arud talif ci mirage reyel ko ci bir gamuga ci bir basba mané serigne bi de serigne touba mom talif na ci ci sa'adatu tullab te djiblu wu ci won lulu rek jangal ko kuko don jang ba far muy ab tere te bam noppé lam ci digi gis ngén ko kuko jang ma nga jangalé ko dess na la djegal da nga am ko texé da ca yemul arud mom ay dom yi ñu wagn la buñ ko xasse ba wagn ba xam ko jërul wagnat ma rattalifu ci arud miras ay setam ak talibé mi liñ ci talif ci bir réew mi xana ku ko xamut waye lu bare bare bare la li nga bëgg wax fofu rek moy lepp da dajé ci ku bax ko tettu ko di serigne touba te sun borom moko jox motax ku koy dir mbagitam da nga lim waye bu dikke mom day wessu lim lim moy luñu mëna xam ñaata la ab jor nak moy lo xamne mëne su ta xam ñaata la serigne touba ab jor la radiyallahu anhu kon en tant que ay mouride wara top serigne bi dafa am ben way bu wax lu am solo ñukay wax serigne murtala jañ ca jañum jaga suma juum daf ne ci ben émission bu ma don def lan motax ñu bëgg grawal ak daanu kat ay waaw ki dul ab daanu kat bu fexé ba dug daanu kat ki ab daanu kat mën ta fexé bay ab daanu kat waye neena liko nakari moy dañ nan ah lool di waxi daanu kat la wala diw ab daanu kat la te neena mom japp na ne bala nita bax day daanu man ko jërëjëf ab talibi li fek nang wala niro ko talibi da nak ni rok talibé day fekk ñu jaaral la ci talibé yar ak jang da bokul bokk yi makka ñëlbeenu makka amul won dara li yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam di wacce jigeen jey dem ci ten ba da naka du ci laajte dara gone gay fo ci pinch ma du ci laajte dara ndax seenu langa kon jang nañ waye nak téréwul mu bari won lool ay yéfer kon jang menen mbir la yaru nak moy lo xane bu xasse ba am moy ak tege ci yoon te moy gindiku su jang amé nit ki dana bax su jang amulit nit ki dana bax waye gis nañ ñu bari ño xane xam nañ jang te baxuñ te moy wa quraysh ñoo ñe nga xamne ay yéfer lañ nekk ci kéfer ba dé yoonte bi sallam lim dan wacce ci mom xam ko tax ñu dan ko wérante ak mom waye musuñ ko ñak xam ba tax ñu nopi ca kon xam xama ngok bu amul ñariñ force ñuy xam kon ne gindiku kuñu yar moko mëna def xam nak kuñ jangal moko mëna def mata banam xam xamine as-suratu afdalu min alf kalimatin melokan wu nga wara mel man nga ci gindi junni nit waye téré bi nga jang mëno ci mëno ko jangal ñepp motax alu tasawuf dañuy melo melokan wu rafet seeni taqallubat niñi doxé ak niñi défé ci lañuy jëlé ki xamul dara melal ko nu bax ki xam dara yit ñu doli ko lu bax tay bo jëlone ben leçon mathématique bako jangal téméri nit dana am ñu bari ño xamne buñu démé examen duñu jall waye nak bo togué togué ñu rafet won ko téméri nit wax waxé ñu wu rafet won ko téméri nit jëf jëf yi ñu rafet won ko téméri nit yoy yépp man nañ ko jall ndax dañ ko mëna tari mo tax ñu na as-suratu afdalu min alf kalima dafa am waji waxon morom je ne ko del jangale tabul wax muneko lool numako defé muneko da nga nay mel jangaleel tabul wax muneko lool numako defé muneko da nga nay mel da ngay mel ni jang mel kula gis daldi jangé ci yow mel ni nga mel da kon waxu jangaleel tabul wax muneko numako defé muneko da ngay mel ni jang mel buñ gisé jamono ju naqari ñu bari di wax di togn ñu leen ëpp doolé di saboté ñu leen raw ci yalla di dajji lu mag da joon di jema andi lu bes ñoñu dañ leena jangal ay mufradat ay vocabulaire wayé mello wuñ leen melaw nit ku baax motax ñu sañ loola wayé ku ci jaar ci loxoy yar kat deug mu yar la ci nam la wara yare mu yara la nona nga nek fa yar ba sofa joge dana am yu bari yo xane daw ko ñeme tayit dang koy jomb lolu moy al hidayah moy ar rushd moy gindiku akum njub motax kon mag ni serign bi ak ñiko topon ñom dañ dan defar nit bu mu bax donte amul xam xam bu meuna netali da fay am melokan wum wana wum mana wane buñ amul xam xam buñuy meuna netali dañuy am melokan wuñ mana wane ku fa joge ko ko gis xamna ki ku defaru la koke ku takko mom meuna defaru su ëlëgëte kenen ko ci jog meuna melne mom lol moy melokanu murid mata biñ laje imam qasai lan moy as-sadiq muridu sadiq muné muridu sadiq sadiq mom lu yomba xam la kep ko xane say wax deuguna say jef deugu saw melo deugu sadiq nga kon ab talib buñ ko defare wota am complexe dafa wara mat dafa wara beug serignam dafa wara niru nit ñu baxña waye dafa wara feñal njimir lu ne ni la mel te fi la bok waye madhabdhabin bayna dhalika la ilaha haula wala ilaha haula xamu ci ño bok lolu baxul ci talibi motax kon si murtala jañ ca ñañu ndaga non wax ne daanu kat dañ ko wara fessel ndax ñeneen ñu dul daanu dañ ko fessel waxam ju am solo la wax ab muritit serigne touba mi yare lu kimane la fine doonu talibe yombut man nga doonu talibe jaxaso ku dulup talibe bu seigne touba neurul mudib talibe mono fexé bam dib talibe man nga tok sa keur ba yag rek nit na sox xamo fum joge ndekete yo seigne touba nar mudib talibe bisub kero bala jant beso mudib talibe nga xana kon seigne touba du luñi marchandise muñu yobbu foar diko fa exposer dedet moy xol xol bu ko neex mu tabbi ja to xol bu mu tabbi wul bu nek nak boko ca beugé tabal da nga xane do serigne touba yaqud li wala yaqud minni illa liman shi'tu bi idhnin minni melokan wo mu mel nak kon talibe bi ñew jaayante ak mom ñaari talibe la benn bi da ñew jaayante ci takko di siaré di dello koku bu diké bis bim fi yendu ci lay duyé limi duy yobalé ko bu démé ñim fa fekk tañ nango topando ni mom ñu daldi jël ci la ko ké am muy ak mbax terbiyé bi nga xamné nak borom daf ko jaayante bayyi kër nday bayyi kër bay bayyi banexi aduna takko sëriñ bi nak koku moy ahlu tarbiyatihi al khassa ñoñu dañuy duy di duy di duy ba buñ fa joggé ku len gisati mba nga gis koka mba nga gis kenen ku len gis da nga len xamé ci biir mbolo xamné kuñ yara ngi ni bokki yar ak jang du ben serigne touba dana wax nan na ngeen ma jangal ta yaral ma waye bu ci amé dara luy manki nak nay jangami waye yar bi mom mën ta manki kon buñ démé ba ci jamono ju pecc xoo réseaux sociaux bo ci duggé kenn ku nek mi nga wax lu ko neex diko waxe nuko nexé ta defé né kenn wuru ko manal dara ta kam koy wax koko du moromam du mapandom lol moy nit ko xane dafa bari ay araf waye amuti teggin motax teggin di lu reuy dañ né zinatul alim wal mutaallim wa hilyatul aqil doyna seuk alim mi am xam xam ak muta'allim mi sakko xam xam sen zina mu sen wattay moy yar alim lum bari bari xam xam muta'allim lum bari bari xam xam bu amul yar da melni ko rafet ko amul wattay tarba du feñ mar mu wahliyatun aqili neena moy takayal aji xel nit aji xellu nit loko naw naw cim xel bu amutu talibe amutu yar xel ma dana ko reer ndax dana waxe fum wurta waxe wax lu wurta wax wax ko kum ko wurta wax tass boba musiba la koy jural fa kathratul ilmi bi ghairi adabin jalibatun ila al ada wat ta'abi bari xam xam bala am jariñ serigne touba neena dañ koy wodde ay teggin waye xam xam ba bare ay teggin neeku fa nak neena ñaar rek lay waral ada ak ta'ab lor ak choono lor baxul ci yaram mum dal choono baxul ci xel mum dal kon nak buñuy jangale mawlidun nabi mi ngi teunku ci wa innaka la ala khuluqin azim yow yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ku reey ay jikko nga ta lu sun borom ne da reey nak ñun dañ ko wara tekke lu upp lañ ko wara tekke tay bo dugul ci avion mo équilibre ci kaw asaman si lu ab deuk reey reey boko timé da ngay defé nak geuti la geuti la ko waral moy la nga nek mo kawé bo timon ak geej lu mu reey reey da ngay defé né tata am ndox nga tim lu ko waral la nga nek mo kawé wa kon massa yalla mi gëna kawé lepp kon bune deuk ki ci avion bune deuk ba lay ko reey reey ga ëpp na sune geej gele ke yaato kon yaato way ba day upp mu door ne yaato na motax ka ca kaw lum la ne ci souf reyna neel upp na ta sun borom gëna kawé lepp wa innaka la ala khuluqin azim yow yunit bi sallallahu alayhi wasallam ku reey ay jikko nga te reey le ko nak ba ag ci lol ginaaw ay jikko lañ ko tagge nak te jikko ya da ca bok yu bare bare bare lewet toroxlu tabe yermande yep nga ci ay jikkom te moone day anu tasawuf lol do nga lañ jël de diko jema jembat ci seeni xol diko jema jembat ci seeni talibe ëpp du yesut na yenen tibi sallallahu alayhi wasallam melon ci melokanam yu sel yu rafet yu mag yu tedd yoyé dañoo fexé ñoom ba mel melokan wowe jëlaat melokan wa diko transférer ci seeni talibé yi ñi yar mota ñu né ahlu tasawuf ñoo gëna yayo ci roy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñoo gëna yayo ci roy sahabatur rasul radiyallahu anhum ajma'in ben la firnde rek ku bax ko tet ko gëli cheikhul khadim cheikh amadou bamba say masana wax ak ar-ra'il al-awwal te moy magña lam daan wax ak ñom moy buñ ko massaana jambat lor yu ñi dajeel ci biti daf naan leen sahaba yi ñoy seeni bay ci diine te la sahaba ya dajoon dajeguleen ko daal ci jël ben misal ne dana amna ci ñom ño xam dañ leena taxawal di leen ris am ris ba seeni jëm xar yaar ba seeni bop xar yaar am ño xam dañ leena tak di leen diri ci naaju tang

0: mbokk ci nday ak bay ak ci bay ak ci nday amul ben mbokk bu and ak bay dal di doon ci gatal mbokk yeb lay yir kon koku bay mo doon alalam yeb jere jeuf serigne fallu
1: tabarakallah serigne souleyman wax deug yalla ma sha Allah batay dañuy dess ci mirage ki nga xamne dafa faatu baye fi alal waye alal jim fi baye alal ju aram la ta mbokk yi ñom ñi ko wara dondu xamnañ ne alal jim fi baye alal ju aram la lolu kon ñaas manam naka lay demé
0: jere jeuf ci laaj bobu am solo waye ngir mu leer alal ju haram borom xam xame l'islam yi dañ ko def muy ñaari xaj bo demé ci téré bu melni adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an bu shinqiti ci suratul nur taawna ci yaatal bu am solo dafa am alal jo xamne dafa haram waye haqq kanen da ca aju moy jep alal jo xamne borom da ko sacc wala dafa nahnit nangu alalam jël alalam wala mu upp ko dole jël alalam alal jojo yow mu ko yor ben bat la sharia di wax yow moy delo li fi jambour momoko boko delo ba fatu it ken tañu ko mirage ñom ñi la war doon lay farata moy ñu delo ji fi jambour alal jojo même bu ma doon sa bak nu meuna tollu sañu te genné asaka parce que momoko ko ci may sañu ko jël ndax la yaay may lo momoko mu def nak alal jo xamne da haram waye haq kenn aju wuta comme ko xamne day jaay sangara di ca am alal wala day jaay ab drop wala day def lenen lu haram dal di ca fagu alal koku alal gi donte haram na amul haq kenn mom moko mom ci anam ko haram ci mom la haram motax li gëna wër moy kum ca may bu la neexé jël bu dé it bu faato dañ koy mirage ñako war donu ko te da len di lew ndax ñom am nañ ko ci niñ ko wara amé moy kiñ wara don faatu ñu donu mom kay moko amon ca anam ko haram mu def nak ñu ñaanal ko ngeegal ak yermande yalla ngir fagom ko haram go
1: barakallah
0: kon ñaari xaj yoyu motax faaw ñu xam alal ji naka la harame xam fan lañ koy duggal ci ñaari jere jeuf seigne fallu
1: jere jeuf seigne souleyman xamna lima ci leer lu fofu moy manam bu fekenteene ki nga xamne dafa don nax nit wala di satti nga xamne ci li nga leral moy dafa manam alal ji dafa am ñu ci am haq kon su faato dañ koy wara dello ñoña legi manam su fekenteene ñoy xamuñ ne manam ke ci al ci satti la amewon alal ji wala yu ne demene nga xamne waaw
0: jere jeuf summa idha lam yujadu tasaddaqa anhum biha kadha haka man haqqa ni lako serigne touba radhiyallahu anhu waye ta al jawhar nafis jep alal ju haram nek ci loxoy julit te mom xamna ne li le wuko xamutu borom nak man na lu tatte ci marché wala xamutu ko mom wala borom fatuna xamul ñuko wara don alal joju nako saraay kon alal joju nañ ko jël saraay ko tat ya boy sarax bi ñu yene ko borom lool rek mom la ci l'islam diglé
1: manam mom ci jimi bopam xam na ko naam waye da jo wëyel diko jëfëndiko xayna bu mu jugé fi légui jugé na fi ñiko wara don manam xamuñ ne alal ji nonu la démé won su boba
0: waaw manam ñiko wara don xamuñ ne alal ji nda haq tan nda ja ajo ak ñu ni mel waaw alal joju dañ koy don ñom bu leen leeron ñu xamne li da ko jël manam alal li kanen la comme nañ ko waay won nañ ko dello bu fekke nak da ko fagu ci anam go xamne da doon def lu haram ba am ci alal wala ñom dal comme xamnañ ni alal ji da haram deug deug war nañu xam naka la haramé bu de da jël lu mom te xamuñ fu mu ko jëlé mënuñ ko dello nañ ko saraa te yene tiyaba ja borom bu de nak jël lu mom amu ci da ko fagu ci anam go haram ci ay carte ak ay jaay yamba ak jaay sangara ak jaay sa bop ak yu mel nonu bu boba la wax nañ ñom sañ nañ ko donu te amuñ ci ben bakar ndax fagu nañ ko ci alal go haram ci anam go dagan waye limu bëgg leral fi tout rek moy alal joju nga xamne donte haram na ci koko mom haq kenn neeku ci waxna la bu de dañ koy mirage bu maté ni sa bi da ci war gënné asaka kum ko mayit bu la neexé nga jël mudul boko jëlut ñak ge jël dana ko jajj dana tax mu tuup bayyi lu haram ni kon bu la ko maye delo ko ngir mu tuup bu dul lolu bu la ko maye jëlal bu la ci fayé bor jëlal bu la liggéey lo fayé lako batay jëlal dara nekkuti wallahu a'lam
1: tabarak allah xamna ne lolu amna solo lol te japp na ne fi nga daanele rek moy bu fekente daf ko leleg nit man na ñew ko xamne borom xam xam ñu diine nga mo xam imam nga mo xam serigne nga wala yu mel nonu nit di yeungu ci lu aram ñew jox la ci alal ci su boba bu don ci dañuy at def atab sharia dañ nan lolu dagan na la parce que bu fekente ne bu de lamuy yeungu lu haram lola manam ak ken aju ci comme ni ko leralé su boba dana dagan kimi may manam ci jëm kiko fagu rek lay aram waye comme li nga wax rek su fekente ne ak jajj man na ca dugg xam nga bu fekente ne ni ñu diine la xeyna delogo man na jajj ñeneen ñi nga xam dañuy yëngu ci lu mel nonu japp na ne kon lolu am solo waye bu de ci sharia mom dana dagan tabarakallah Seigne Souleymane jërëjëf ci tontu yu am solo yi batay kon dañuy dess ci mirage ben laaj bobu ñu dess ci mirage bi ñuy bëgg wax ki nga xamne dafa faatu bayyi fi dom jo xamne ni manam dafa takkon yaayam li ñuy wax takku suuf defena budé ci téré yi ñing koy wax nikahu sirri bimu faato nak bañu wara toll ci mirage dom ji ñew présenté wu mana njabot gi kenn xamuko ci wala sax mu ñu dal présenté wu légui manam mom mirage mi ndax da na ci am cër wala du ci am cër wala mbokk mi laaj
0: waaw jërëjëf Serigne Fallou ci laaj bobu xamna li mata leral fi nak moy lan moy takku suuf Sénégal dañu bari ay dañu bolé ay mbir yu woté yu bari de yépp takku suuf amna ci lo xamné mom graw l'islam waxu ci dara waye amna ci lo xamné ab sey nekku fa bu dé takku suuf moy ben way bu tax ak soxna waxtaan ak mom ñaan soxna ci may ko bopam am sey bi ci ñom ñaaral tambalé ci ñom ñaar la yam yoonu kan nekku ci lolu dub sey lolu zina la rek lolu ñaaru la sey am fofu waye leg la amna ñu ñuy tak tuddé takku suuf moy ko xamné dafa dem xeyna fo xamné ay mbokam nekkuñ fa mu tak fa soxna te yegulul ko ben mbokam waye nak bamuy tak dem na ca kilifa yi soxna sa ñaan ñu may ko mu am ay sédé mu joxe cyan lolu sey la bu wër bok sey yepp yam goor mo mënta ñak kilifa ci sey manam jigen mo mënta ñak kilifa faaw mo am kilifa am kuko maye waye goor buy tak soxna l'islam newu ko yegul ko kenn bu ko neexé tak te du yegal kenn lolu dañ koy tuddé tak suuf waye sey la bu wër dom jum ci am domam la amna yenen patron yi ñuy tuddé tak suuf ci gattal dal bu dé sey la bo xamné bu wër la fatuna ñi ngi koy bëgg mirage am njabot gu ñew ne ki mo doon suñu bay wala mo doon sama borom kër ñu xol laccé fañ fam bayé ko ñu né dëgg la mayon nañ ko soxna ci kon soxnam la mo ci am ak mom dom ji ñoo ñu dañu am haq ci donu ko comme njabot gi niñ amé haq ci donu ko ñom tamit
1: tabarakallah légui xamna laaj bi tontu bi leer na lol waye dafa am fo xamné ñi xeyna moy ki nga xamné ab djeg la dañuy wax né ab djeg sañna dañuy wax mo gëna yeey ci bopam keneen ndax kon ab djeg ki nga xamné amna jëkkeur ba masna nek ci sey ndax tay ji du dagan ci nit ki ñu ñew wax ak mom bu dégg ak mom bu nango rek sey bobu mëna dal di fasu ndax xeyna koku manam est ce que obligé na kilifa yi don ci dara wala yu mel non dal
0: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy wax ci hadith ayyu mamra'atin nakahat bi ghayri izni waliha fa nikahuha batil bam ko ñett yon fa nikahuha batil ta ayyuma waxin la wo xamne dafa am umum ak matale bo del dole ci usulul fiqh da ngay fekk da bok ci alfazul umum lolu bikru ak sayyib ki mastasay ñote yam hadith bobu nga wax lu wër la asayibu awla bi nafsiha lolu li yeen salatu sallam jangale moy bikru ay kilifa man nañ ko maye te duñ ko taggu wala bu ne beggu mu taaj ñu ne ko ñu wax ak mom bam nangu lañ ko wax fekk ci len sayyid na kën tañu ci mom lol mom mo gëna yéji bopam kën tañu ko may te taggo ko kum ne beggu ko yit kën duko dañ koy bayyi ndax mo gëna yéyi mo gëna xam bopam hadith bobu lol lay tekki waye tekkul mukk ne jigen man na sey ci ludul muy am kilifa guko maye bal mo maye bopam waaw lol nak bo delo ci bir tere yi rawat na nga genn ngir mi dem ci yenen ngir man nga fekk ay wax ibrahim xam wi dagana lu mel non waye dafa am lu am solo lu mata baye xal manam julit bi bu topé wuté borom xam xam yi dana summi bu bam dinem sanni te du ko yek ñu jonne fiq bu ci aan jaay danaka lu xel xalat am nañu ko wax mo tax mag ñi dañoo fu seen bop rek ci li nga xamne moy moy al mashhur moy alladhi yufta alay li nga xamne ci lañu fatwa mom lañu jang mom lañu jëfé moy digeen du massa sey kum ci mëna doon bala sey kilifa mayeko wa donte sayib ak bikru sayib moy koku massa sey ñu diko tuddé ab jek mom amna sañ sañ ci bopam ba kenn mënu ko mayeta taggoko kum wax né duma ko seyelit kenn du amutul lo cey wax nañ ko baye sañ na tanit ko ko sop mu ne ko ya ya may maye ma bu ko nexé rakki bayam wala magam rakam ba ci domam sax kilifa ngi ñeek moy domam bu dé mat na mu kalaf man man nañ ko maye dikru nak amul won lol mo taxon yoonte wax wax lol ci hadith bobu waye liñu jëfé dal moy ay yu mom raati nakat digeen ju massa sey ku ko mëna doon ci lu ndigalul sa kilifa sey ba neen la
1: tabarakallah tabarakallah kon dal manam laaj bi nga xamné moko taxone jup manam comme koku bayiko ci seyub lolou ñu tuddé bu fekkante ni ka sirri la ñu ko léralé nga xamné takup suuf la nga xamné manam dem na ñaané ko amna ay sédé ñu mel waye xeyna ay mbokam la koy yegul su boba kon doon ji su doom bu ñëwé mu day don
0: waaw waaw waaw koku day don ma ngi wax légui xéetu yi ñi tuddé takku suuf tamuy ay mbir yu bari muy ñaar ñi nga xamne ñom ñom ñaar rek ñoo dajé waxtaan loolu mom sey amu fa waye ki tak té charte yi tax sey wër yépp dajé na do té yégulul bi ay mbokam sey bu baax la mu def nak koku tak charte ca goro ya ko don may wala ci soxna ci wala ci sédé muy le na ngeen ko neubbu ko suñu wa dëkk yek wala bu ko sama aawé yek wala bu ko nangam yek loolu batay ni kaaw sir la sey bobu bu ko l'islam télé yek te joté guñ da koy tass
1: ah da koy tass
0: bu dé joté nañu dor ko yek nak dañuy bayyi sey bi ñu mu continuer té lañ doon bañ muy siwal ga ñu siwal ko ñako bëgg yek ñepp yek ko ah bobu yit mom bu ca doom soto doomam la sey bu wër la
1: dëgg bu siwul nak nga xamné manam siwul
0: bu siwul bam faatu doom yam ca amon ay doomam lañ
1: ay doomam
0: am haqqati don nako buñ koy mirage
1: tabarakallah tabarakallah kon dal ci gatal mom kep ku guddo ci nikahu sirri ci anam duñ ko waxé ni su boba manam dom jere dondu tabarakallah jere jeuf seigne souleyman ci tontu yam solo yi su ko defé dañuy ñew ci laaj bo xamné ni mbokk mi daf koy laaj muy am na ñu koy tuddé ñu bari nar bi lañ koy wax muy ben ci liñ ci xam application la bo xamné nit ñi dañ ci dugg muy application bu ñu tuddé exibet bëggun ko defal sax promotion waye comme dañuy lacc diiné rek dañ koy wax
0: ma leer
1: waye nit ñi dañ ci dugg mu melni dal ci walu football la yëngu nga xamné manam dalay wax ay équipe yu wara football su ko défé nala fenn fu ci né mu né la ki nga tan ñi nga xamné ñoo wara gagné dal wala dañuy nil wala ñun dem ni match bi wara dem dal nga wax ko su ko défé su fekké nang ko waxé démé non so duggal nga def na dañuy duggal ala sa xala dafa am lo ci duggal mom légi manam su fekké tane na nga wax ci match ya nang te na nga wax né non la match yi teddé non la teddé dañ cey gagné dalay jox xaliss su ko défé su fekké tane nang la nga wax démé non nak mom da ngay perte sa xaliss bi nga duggalon non la mbir mi démé légi lool non ñu mi démé ndax lool sharia da nga nak wala dit
0: jere jeuf serigne fallu lool ñuy tuddé nar bi muy baat bu siiw man la net xali yu bari ngi koy jëfé xawma kilifa yi yek nañ ko wala yegum ko
1: dëgg la
0: waye mom ni nga ko leralé dafa bolé ñaari bakkar yu mag bakkar bu mag dëgg dëgg moy bép bakkar bo xamné borom bi da cey tekkoo mo xam ci alquran la wala ci lamine yunus bi sallallahu alayhi wasallam ben bi moy kadhib football bu ñewugut ngay wax ne ki moy gagné ki lañuy gagné yaa ngi wax lo xamné dara du ci dëgg di rajmu bil ghaibi nga xamné li nga wax yow bu tombé ak moy li am sax batay waxo dëgg lolu bepp julli da ko wara watandiko bok nak jikko yi gëna bon nit di tamal lamignam wax lu dul dëgg yow di wax ci hadith ba watandiko len wax lu dul dëgg ndax lolu day xacc nit ki jëme ko ci def ko muy ab fajir te kator gogu da koy xacc yobbu safara mu tek ci ne nit ki du dañ di wax lu dul dëgg dekké ko di wax lu dul dëgg ba yalla da koy jeppi ñu bind ko fa yalla ne mom kazzab la lolu nak lu doy war la fa nit ki yeggé lepp lu mu defati wala mu waxati ko rek du dëgg lolo yobbe nafiqi bu ñewé ni yonent bi yow yalla la yoni alquran ne wuun deug wa muhammad deug la yalla la yoni way ñoom wuun deug ngir lan kutibu 'inda allah kadhabin kon li kep ku koy def rek mala woor na yaagi deuk ci wax lu lu deug di wax koy gagner ko dul gagner lo xamne xamoo ci dara benen bi moy maysir maysir moy carte alquran baat yi ni jëfëndiko yalla bi mi wax carte arab yi ni woyé carte bari na waye dafa bayyi baat yeb indi baatu maysir maysir moy tok di fagu alal ci anam gu yomb go xamne yow ligéyo defo dara alal kiko yut da ngay def ministre bi day defal bank bo xamne wala lal bo xamne nit ni dañ koy jarignou ligéy kat bu né day mëna lal résultat ligéyam docteur bi man né ki mako faj mu wër jangalé kat bi né ki mako jagal mu xam bay kat bi né ma bay li ngeen di dundé sam bi nap kat bi waye ki carte tejum sa bir né yow lan nga def bo carton ba gagné ay milliards ana sa résultat ligéy bi lo mëna tégal ci loxoy nit ni li ya def jël len mo dal lolu ci bakkar yu magi la bok borom bi haramal nako ca innamal qamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun baatu rijus rek doyna ak haram mu dolle ci min amali shaytan jeufi shaytan la dolle ci ne fajtani buhu watniko len ko dolle ci la'allakum tuflihun bu ngeen ko watniko kon la tuflihun du ngeen am ak tere mo dal lolu lu mata watniko la yaqut ak jamono mo ñu yobbe bari na baat yo xamne tay julit bo ne kay carte ñaara dana bañ waye yaqut ak jamono mo soppi tour wit udal ko wolen tour bu bëgg la carte leg leg koy def sax du ko yek bu xamne ci li la nek wala rafetal nañ ko ci benen tour dal ba man ta xey di ci gontu bu melni grawul motax yoy lu mata wat ndiko la lu mata japp ci loxay njabot gi koy def la ñu bayiko te xamne du lu baax du lu am jariñ
1: tabarakallah sun sulayman lolu xamna ne ñi nga xamne ñoy kilifa yi jité yi nank doxenu rew mi war lañ ci gëna bayyi xel bax ndax bokku na ci li sank ay ndaw ndax gis nañ ne ndaw yi bëgmal nañ lool burum carte té lool dañ leen tayelo ci liggéey ndax amin wu yom mom japp na ne amna ñoo xam buñ ko tamé rek dootun defati dara kon japp na ne ñoom war nañ ci gor gor lu bax ci moy way gis nañ ne sax au contraire li am moy dañuy gis ne dañ koy defal ay publicité ci télé yépp japp na né lolou mom lu doy war la doy war lo xamni ni xéñu
0: wallahi lu doy war la li tadu won moy gouvernement yi application yi melone ñu supprimer leen bari dox ci rew mi
1: wallahi
0: koku bëgg dafa xéñu da ngay genn wala wuté yenen taay lolou rek jaadu won
1: tabarakallah sun sulayman jere def ci laaj bu leer bu tontu yi leer batay mbokk mi da fay laaj sun sulayman mu ne jaalé sa mbokkum dekkndo mo xamni du julit nga jaalé ko ndax l'islam mayna la lolou
0: jerejef sa dekkndo bo xamne du julit fatuna nga jale jiko ay mbokam lolu lu bax la bok na ci li tassara l'islam yaatal ko ci gox yu bari jeuflante gu rafat gu julit ni don jeuflante ñu dul ay julit lolu xamem lo len diine ji ñu lacc ci duggu ci motax ko xamne sa dekkndo la bayil xal ne alquran dafa wacc ci haq dekkndo ak rafetal jeme ci dekkndo bok na ci rafetal nak bu amé xew xew jamm nga ndokel ko bu amé xew xew safan nga jaal ko jaal moy muñlo defal ku nek ci naqratis kon lolu dara nekut ci li mata wat ndiko moy ñaanal ku dul julit ku faatu ndegel ak yermande yalla wa ndax koku ñaanal ko mom day bëgg melni wedd alquran la alquran moy yaal dogu ci na ñooñu safar lañ jëm kon do ko ñaanal ndegel ak dem aljana waye dem masla jaal rafetal la jeme ci sa dekk ndo lolou lu bax la lo xamne aw yu rek nga ci am boko defey ngir yalla
1: tabarakallah sun sulayman manam kon legui lolou ndax day dugg ci bu fete chrétien yi amé ndax ab julit lu melni 31 décembre nga xamne legui da la melni julit ñi sax bu met ñu jëgënu soobu ñi nga xamne duñu ay julit am nit ñoo xam sax xeyna xamul ne lolu fet manam mbirum pass pass la xamul ne lolu mbirum pass pass la manam geneen diine ñoom ñokay fetu ñu xamne seen walu pass pass la aju waye ndax bu fekente ne ndax julit bi may nañ ko bu fet gudul fetu julit ñewé mu ndokel ca ñoñe manam ñi nga xamne ay wolereem lañ ay xaritam lañ seen fet ci seen walu diine jot ñu mu ndokel ca ndokel la ci wala yone la ay lek wala yu mel non wala buñ la yone wala yow sa jëm bop ñoom ñu la yone ay lek comme niñ koy defé ci réew mi
0: jëre jëf señ fallu lér na ma nga wax légui kidul julit di sab dekk ndo wala muy sa mbokk wala muy sa wëlëré bu amé xaw xaw jamm nga ndokel ko lu melni ay ngenté da am ciet ak yuni mel mu def nak mbiri fet nga xam da laal pass pass da laal mbirum diiné rawatna rawatna 31 décembre ndax mom dañ ci magal lu bon dañu askane borom bi subhanahu wa ta'ala dom ñu né koku ñu wax né moy doom yalla ci bës bi la judd nga xamné lolu julit bi da ko wara daw kem katnam wuru ci laal luy sori wala luy jégé askane giñ askane yalla dom mom la borom bi wax ci alquran né asman yaay bëgg xottéku suuf sa yi bëgg xar montagne yépp ngi bëgg daanu ngir lan an da'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada yelmut dooma adama yëkëti saaga wo muy lu toll ni dom diko jëme ci borom subhanahu wa ta'ala légui dom joju nak ñi la bës bi la gënon aduna wala bës bi lañ koy ngënté yow julit nga di ci bok deug deug réré nga sa diiné motax yoy mom bokul ci yi ñi masla ndax dafa laal mbirum pass pass dafa laal lu alquran ngani ngani gu tar tekko ci tekku yu tar lolu julit bi da ko wara daw kem katna jërëjëf
1: wa légui nak yoy ñu lay yonné lu melni amna fête bo xam dañ ci joxe engal lax yu mel non ñu lay yonné lek yoy mom lolu xana dagal na
0: waaw sen fetu ngal yi xay lolu xay na yenen fet la yo xamne ak sen yenen xay xay yo xamne bokki wala 31 ni ñi wax ni
1: wala ci lañu def deg lolu bokku tak 31
0: waaw yoy dara nekuti yoy hadiye buñ la jox la lo xamne dagal na ci yow nga lek ko nga jël ko dara nekuti bokku na ci ak rafetal jeme ci dekk ndogi ak jeme ci mbokki lolu ayul
1: tabarakallah tabarakallah jëw jëf sen souleyman ci tantu yu am solo yoy batay kon nam na benen laaj bu fa rajat bo xamni ni ci walu sey laaju ki day dafa dem ci ab dekk dafa liggey ragal na moy yalla man wulu bopum ci ne man na tey bopum mu gis fa ab xale bu jigen beugante ak mom takuko waye nak dim koy tak ci chart la ko takay moy comme mom da fay nek saxufa da fay liggey rek boko bolé dekk bobu amna dir bu mu fa wara am mu chartante ak xalé bi ci dir bu mu fa wara am rek ci la sey bi ki bu dir bobu jexé rek sey bi day dal di jex nga xamné lolou chartante ak xalé bu jigen bi nga xamné lolou day niru annika ila ajal lolou manam lan la ci sharia wax
2: Allahu akbar Ashhadu an Muhammadan Rasulullah Hayya ala salah

0: Asamadia TV Max. Ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV. Ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew. Non nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct. Jangit jëf.
1: Allahu Akbar. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah.

0: taaw lu gëna taaru
1: am na solo
0: ndax sëriñ bi lim bëgg xeyna man nañ ko xam waye niou doole nak man na do suñu digënté ñu mané ko nam ko bëggé waye rek lu mëna xew ñong ko ñaanal suñu borom doon ko tawfiq
1: am na solo lol
0: sëriñ bi ñu ngi sant bu baaxi
1: na tawakkal ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ cheikh gay law set waxtaan am na solo la ko tambalé ja tamhid bu am solo bi nga xam ni andi nga ko te wax nga lan moy ak ak sam gi lu muy jur waye ñak sam gi li muy wañi lo lepp xam nañ ko ba mu leer ki nga xam na amul ko lu momit fexé xam akam yaakaara kep ki nga xamantene yaangi top télévision bi wala nga ne ci radio bi dégg nga ci lu doy seuk
0: alhamdullilah
1: fexé sam ak serigne bet indi nga ci lu leer lu am solo waye fexé sé saxit moy li nga mujjé té mu am solo lol té la ci dékké nga indi ko ci ay misal waye nga jangalé ko ba mu tollo xali do ma damay lolou ama am solo la ñu ngi lay sant bax di la gëreum day melni nima ko waxé won rek jëmmi barab bi mom min la waxtu nek ngay ndaw bok ci défar Serigne Saliou ndaysan ma nga gis ki commentaire légui wax ju am solo joju lu indi défaruk Serigne Saliou gi la wax ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax ñu ngi gis seen commentaire yi ndax ñoom nima ko waxé rek dañoo safo télé bi ndax télé bi da fay daara jo xamanteni waxtu nek day jangalé wax na ab télé bu féké man nga tok ak sa wajur wu goor ak wu jigen man ko sétane man la tok ak sa serigne sétane ko kon lolu solo gam bo bu nga xamni mom la serigne waxan moy al ilmu nafi' xam xam muy jariñ mo fay génné al amal salih te def ki bu xasi am xam xam bu ko jariñ rek jëf du yu do ko daldi mëna yom waye boba nak man na sentu ci mom wala lu mu jëf da nañ ci gis al adabul mardiya ta lolu moy li nga fi jangale melni ni amna wala fal sax bo am solo bo xamni yaakaara ya ko bind sax wa sallam mu am solo seigne alhadji sek jang ko xamna mom lañu jexale jota bi dama lay bayyi rek nga taggo su ko defé bo taggo mbokki telespectateur ba topi ñu door ko tek nak door ko taggo to inshallah taala ndax day wala fal bo am solo ma sha Allah
0: wa tabarakallah lolu dama xam nga lolu seigne bay ki rek waye bobé la ko war moy xam rek ni seigne mu mom wax du yalla bu ngor ngor mi ci mom rek manam nam dessé ay wari war dessé ay wari war waye nak li ci am solo rek moy fexé ba rek baña feñal lo xani dal lamay daldi indi rek moy nit na jakarlo seigne bi wala yoon wi di wax lo xamni kenn mënu ko dégg té nak mi ngi sababo ci xam nga wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu alladhina min ghayri ilmi waaw amna ko xani mom so waxe dara mu wax dara sa dara wax dara sa dara lolou lu mata maytu la rawati na yow sa bir dara nak sa bir dara jow yow wax ca dara
1: waaw
0: yo xani kene mu ko dig xam nga fi ndon ebtima aw nit buñ ci nekké ci bir bitima am ñuy def ñoo xani ñoom li ñuy def ñoom ci bir bitima man nako mab am ñu ci bir am ñu ci biti di def lool kon lool wax di yalla man bu ñepp ne tek
1: day yaq
0: yaq yaq na
1: deug la de
0: mom kay ci bir nañ leen señ bi dañoo bëgg mucc te li ñeen di def mom bu soté manam ñun manam ñun ñepp ñoo bëgg def kon nak kay lay ñun suñu bir ñepp ñu ko gëné ci dina jamar lool lool ci biti
1: ndeysaan deug la
0: de waye nak yow kané ci biti mi ngi fexé ki ni ci bir mi ngi fexé bu yagate la nak da nak lol nak mo andi wala fal gog lol rek ñu jublu ak nak ñu xam nak ni Serigne Touba mom kan fi wax dara sax Serigne Salihu radiyallahu anhu amna ko musa wax fi barab ci yoon yi li jadu ba am ci ay jafé jafé ñu fekk ko ñiap ndal di waxtan na maana lol dal di wax dal xeyna da ko recc nangam na bo waxe ba agal nak Serigne bi won ko ne ko mom amul lum koy top koko nak beug ci adol ni ko dama beggol nak nga wax ci radio bi mourid yep deg ni ñew na fi li ma taxone yop ni la deme Serigne bi ne ko dama lay leral tuti moy yoonu mourid ma ko jitté way mom mako kon beug ni ko wax ni Serigne Touba ñepp ko bok
1: ñepp ko bok
0: doonam ab setam ab talibem Serigne Touba ñepp ko bok ku nek dang ci am ak jo xamni nak kenn ku ko ko mom mo amini wu tolli sancha doxé nako sop jël akam jël lay sawal mo am
1: deug la
0: kon motax bu ci nit waxé lu waxu
1: bu
0: jëdu bu boba yi gëna

0: Αλλά kon ñu jëglu wat bokk yépp ci xew xew bi am ci copier bi te nekkul fi ci daru marnaan copier général la fépp waaye liggéey bi ñu ki ñu koy liggéeyal waxtu nekk rek saa yu jaax la amee borom liggéey bay gasandu ay njabootam ba gi ñu waat leen ba lañ bëgg mu am ko li lépp borom liggéey bi rek la ndax mënoon nañ cee daje ba dem la dara lu fi leer waaye borom liggéey bi ci loxom waxtu nekk day feeñ ci liggéeyam lii rek la ñuy doyee sëñ bi kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax bu ko defee ñu njëkkanteeg waxtu wi sant télévision yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun liggéey bi dama koy tàmbalee ci Bayti TV bi nga xam ne bi ñu tàmbalee màggal gi ak léegi ci wàccaay yi avant première yeeg yépp ànd na ko ak bokk yi lépp direct ñuy sàkk bokk yépp ñu ñaan ko ndax télévision boobu télévision kër gi la te lu jëm ci communication bi nag liggéey na ci liggéey bu rëy ni mu koy defee ci këri diine yépp ñu ñaan ci yàlla def ci tawféex ba di fu télévision do yegg Bayti TV googu yegg fa ndax jublu wuñ ci dara rek luy liggéeyal sëñ bi moom it mi ngi koy def direct nga xam ne ci moom la ko Assamadiya jëlee Assamadiya TV ñaana si ñëpp samat mu yàgg fi loolu te wér moom it ñëpp xam nañ digganteem ak sëñ Ganna taxawaay bi at mu jot bu ñu ko tàmbalee rek mu bàyyi itam yépp ànd noonu liggéey bi Alxadimiya ñoom it noonu lañ koy àndee ak noonu ak Rafa ak Teranga TV ak Sekhogi TV ak rajo Benno FM Touba ak rajo Darul Mouta FM ak Touba Info bi sëñ Thierno Mame Thierno Diop bi jiite nga xam ne ñoom it liggéey bi gis nañ taxawaay yi ñu ci def ci communication màggal gi bi ñu jubeeg léegi laaye fi ñu ci def direct yi ñu ci def yëpp siwir nañ ko sëñ Mame Thierno Diop Mbacke Kadior ñu ngi lay sant wax di la gërëm ci taxawaay boobu ndax ñoo bokk liggéey bi touba.net moom it ñu ngi koy sant baax di ko gërëm muy sëñ Mame Thierno mi nga xam ne moo yar télévision boobu sëñ Mame Mor Diop laa wax damaa jégalu sëñ Mame Mor sëñ Mame Mor Mbacke Kadior ñu ngi koy sant baax di ko gërëm ndax gis nañ li mu def ci liggéey bi lépp ci internet bi ci biñ ko dooree ak léegi def baax sëñ Mame Mor di la jaajëfal kon ñu njëkkanteeg waxtu rek bàyyi sëñ Soosé xam naa bu sëñ Soosé kàddoom daanoo rek jox sëñ Mame Thierno tuuti rek sëñ Ganna tënk jataay bi nu xéewlu yewi ko kon sëñ Soosé bisimilah
1: assalaamualeykum bisimilahi rahmani rahim di delsi di amuk cant rek cant goo xam ne yaakaar naa ne googu cant moom du ma ne bi ma bi nekkee sax njabootug Baye Abdou ba léegi yaakaar naa ne googu cant moom wëgg na kawe amuñu ko kon daanaka waxtaan bi lépp li ci ëpp doole ak cant lay doon di sant ñi nga xam ne ñoo taxaw nii ànd ak ñun jóge sanc ñoo ñu dama leen di jiital bu ma jiitalee sama sëriñ Khalilou Rahman Mbacke di nuyu ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci jataay bi di jégalu sax ndax fi war na jiital mooy sunu sëriñ Mame Thierno Mbacke borom daaru marnaan moom laa waroon a jiital waaye nag wax moom léeg-léeg dafay am noo xam ne boo ci jugee rek dana la gañe surtout nag nga toog ñu jekki-jekki nara rek waxal waaye ñu ngi nuyu sëriñ Mame Thierno Mbacke borom daaru marnaan di nuyu sëriñ Khalilou Rahman di nuyu suñ mbokk yi ñu àndal yépp di suñu dëkkandoo ñenn ñi nekk ay mag yoo xam ne dañoo àndante ñun àndin wu rafet ndax tey ku ñëw fii da nga xam ne lii ñu cërale Alhaji Abdou Ndiaye cër la bu mag ci ñoom muy njabootu waa Përi Ndiaye ci yaakaar naa ne ku fi taxaw doo ko nattable ndax ko xool mbooloo mi da nga xam ne Alhaji Abdou Ndiaye mbooloo mii fi ñëw tey kat du mbooloom Cheikh mi di suñ mag du mbooloom Soosé Ndiaye du mbooloom Khadim Ndiaye ne Ahmed Ndiaye ne Soxna Ndiaye mbooloo mi li ci ëpp doole mbooloom Baye Abdou Ndiaye la waaye ñoom it nag duñ ay doom yu ñiis ndax su fekkoon ne nag lañ mel tay ci seen dekkendo yi ñu doon jëf yeneen jëf suñ taxawé na leen nañ leen andando dem siyaré ci serigne khalilur rahman ndax dafa am bis bo xamné dañ ko fétalu suñ wajur alhadj abdou ndiaye ak baye modou fay bu fetto yaakar na la da ngay gis ño xamné dañuy roussane te ginnaw wala bu ñuy ñew da lañ xacc auto waye yaakar na la fa déparé ëpp na ñaar fi ko auto yo xamné ño jël la ñew fi ak car lolu mu nekk lu reuy lol ci ñun ma del ci waat nak ci alhadj abdou ndiaye alhadj abdou ndiaye wajuram yaakar na ni bala may dem ci walu social bi matar wajuram mi tuddu mam mor ndiaye moy wajuru astaghfir mam matar demba moy wajuru mam mor ndiaye moy wajuru mam sose ndiaye sose falo ak ma fari falo ak samsu falo ñet ñoo ñoo bokku nday ak baye falo job moy seen wajuru jigen alhadj abdou ndiaye nak liko ndi won ci daru marnan don ko xamne beggu lo bax jaamu yalla ak liggey te yalla suñu borom mo santane jaamu yalla ak liggey lolou mo tourné muy ñew ba daru marnan gi bimu ñewé daru marnanit ci dekkum am cheikh awba la reccu wuko njabotam reccu wuko waye bimu ñewé nak dafa yemul fofu ndax fuko neexon rek man na fa am keur dekk fa waye la mo tax mu ñew daru salam dekk ci fa muy sañc moy dafa bëggoon ku ko yilif moy fan lay jëlé ki ma yilif moy sama baye bu ñu wax baye modou man baye man jaay ndire di baye baye daam jaay ak baye sosé jaay ak dekkendo yo xamné ñi nga won sañc mu ne man kat dama bëgg ku ma yilif mo tax mu ñew ba sañc mu defa kërëm waye amona fanen kër ci suma waxé loolu kep ko bok ci njabot gogo xam nga ne baye dam ndjay moy yilifon keur alhadj abdou ndjay kon ko ke joxawone kiliftem bam mat ci nit nak so fekke ay mbokam mu jox len kiliftem jital len don talibe nek talibe borom touba don talibe borom daru musi don talibe mam cheikh awba la lolou kenn ko na xamnako ndax njabotu peuri ndjay dañu jeex tak ci borom daru musi lolu kenn duko wérant mu doon wajuro xamne bala may ñew ci bëgg alquranam dafa la xason dem jangi ci lolu yombatu leñ ndax tok rek bëgg xam alquran mu la xass dem jangi ba yaakar na ni bimi genn aduna bari na lo xamne man nako ci alquran ci lolu yombul won lolu lepp pour gattal rek xamalen na len ki moy alhadj abdou ndiaye mu nekkon ko xamne ci social fi ci daru marnan sur li ñu ko tuddé moy serigne khalil rahman ci relé ko cër bu mag bi ak rakam man mi gëna neew solo ci njabot gi day ñu bari dañ may téléphoné ci non lañ ko doon défé gore ndiaye diko défé cheikh mi diko défé baye ko sé mi nga xamne moy rakam ji seuf rek ci mom nga xamne mom la warona jital ci nuyo bi nonu la ko nit ñi doon defé nonu moy suñu baye kosse mi mo tok neer di njabotu bam sosé social da daan jël auto al ko nit ba paré wëlbeuti ko wat défal ko ci essence nako démal doxi sa yité koko dem doxi ay yité ba yité mat mu del ci wat bëgg lamp posé mo nako solo la na la ci gasal jor nga diko fay mu nekkon ko xamné fim dekkon ci sañc kenn ku na xamna ni ay mbokam la dekkalon ñu man seen bop seeni dom man seen bop waye ci yaatal ak bëgg li nga xamne mom lay dundé ay doomu bayam xamne mom kat ciébu ñeeb bi lay lek wala ciébu yap bi lay lek wala ginar gi lay lek nga xamne su toggé da cey jël ay bol te ñam koy tibal dañu man seen bop man ko débal seen bop seeni dom man ko waye rafetal ak bëgg xam ñu bëgg xam lan lay dundé bokko ñom mo tax mu daan def lolu da daan tib bol yobul bayam ñu diko wax baye man jaay diire daan tib bol di yobul ku ñu wax baajeen mare man jaay de ya di wajuru gore jaay mi daan tib bol di yot ku ñu wax baajeen xari jaay di rakka di rakam momi di magam nek wajuru mata touré ak gala xuma dan tibbu bol di andi marseille ba jamono yimi bëgg genn aduna añ bi guddii dan tibbu bol sax di yott baye moussa baye ma sambu ci lolépp ñom ñepp dañu bokkon ci pari jaay yemalé wu won fofit mu dan tibbu bol di andi marseille bis bi nga xamé ni jamono yiko wéré digi dalé mu tok benn bis añ bi guddii ñu faté yobu andi marseille man de ci la xamé ni bam ko dalé def ak bobam mu waxal ko bopam ne mang ko def juroom benn fukki at juroom fukki at ak ñett yo xamné mang ko edd yobu marseille kon mu tégaat ci banen at genn aduna boko sété kon mom def nako 54 ans yo xamné doon nako def ci ñim ko daan andi ñeppine man nañ seen bop am nañ seen départ ne kulul jaxlé da ko daan def rek ci waray fam wo xamné ak bëgg rek ci yermandem mu nekkon ko xamne ko am yermane la ci njabotam domam yi yeb wala sax bay bo mané ci dëkk bi bari na ñoo xamne dañoo jappone sax amul morom waye nak ci loolu mu melit ni la amé won fulla nit ku ayf toy la won bëggoon nit ñi waye ni la amé won na fulla lool fu fulla joté rek dana ko dox dana ko wax njabotam mu tegg len fiñ len wara tegg di len digal lu bax ay soxnam mu len di jappelé ba ci ay goram li may wax sama yaay ñoo ngi ni tok yaay ndeen ak yenen yaay yi fi nek ñepp ñi ngi tok tabaski da daan jot mu jël ay xar jox ay goram lool lepp ci yaatal tax nit bu dé joxé dañ koy bëgg waye nit bu télam yor bari non tax kenn du la ko yéné ndax nit buy ñaané diiw na yalla nako yalla may dara diiw am dara siwok lolé koké duñ ko mëna bëgg ndax wërsegam du yaatu do ci xamé ni suba dina ci jariñ mom nak dafa yaatalon ci social pari njaay dama fa dem muy sama dekk ma bo xamné suma waxé dama koy titoro ndax nit ñoo xamné lañ leen xamé jaamu yalla ak jang alquran ci lolu lañ leen xamé dama ne dekk bobu bama eggé ñuy tok di waxtaan ba yag ñu ne ma sosé sa wajur wi def na fi lo xamne day alhamdullilah day wax ma ci wax yu bari ma leen ah lool day allah am solo la ñu ne ma bari nañu fi dagu ño xamne day otam la leen daan jeli tay ji seen wajur bu ñew fi su magal massa jot ci bëgg ay wajuram da daan yabal auto bu mag ñu dem pri njaay jël mam sosé jël mam mafari jam jël mam samsu yobul len touba mbake suñ magale ba pare mu talat otam andi len ak mbolo mañ andal lolou nak ku bëgg ay mbokam bëgg ay wajuram mo koy def koku moy alhaji abdou ndjay daru marnan git ñu dem ba jox ko fi mu nekk fi chef de village yor ko yorin wa rafet wo xamne nit ñi dañ daan daw ñew ci mom nako alhaji abdou ndjay mu naaw ñu nako amna ñuy sabaru fe amna ñuy def ne mu tok ba yag mu ne ma ah man da munuma ñak bañu jox seen na len waye nak jawru mo fa waye ki ñew ba ci sama reeru kay bi daan na ma ñi ñi ngi fofele waaw suma jogul daan na mom da mo yor dekk bi ci dimu lijeenti ci lolu kon xaaral ma jog dem ay ji len daati jog ci lolu lepp lim ci daan jublu moy borom keur day sengemlu borom keur da fay sengemlu ndax borom keur bo xamne do sengemlu legi sa keur tass ndax nit day nek ci keuram sa jabotam diko jew ba ca magni bu ndan jup keur dañi pet su wala xaxtandiku lolou lepp pour beug yeek ni njabot gi defaru la sen togaay bay bu ngeen do nek ci dara duma len bet mom nonu la dan doxé pour ba njabotam bet ko manam mu bet len ci lo xamné du nonu waye nak yalla da ko defalon lo xamné ci bir njabotam nit wegon nañ ko comme na taxawal fi wala yamal fi rek dang fay yam lum la sant dang koy def ya xam nga am alal ya xam nga newla alal xolu sa alal jojé mom lim xol dana la yobbu ci nit nit nak buñ koy wax nité tax waye ñepp ay nit lañ mom dala yobbu ci nité da ngay mer ñew mu diglu la te kilifa day diglo sama serigne di sama jarba serigne khalilu lolu yaangi ci kilifa day diglo kilifa da fay diglu su ko defé day xam fan la deug nek waye kilifa bu fekke dafa ne ci bir keuram ni du diglu fan lay xame fan la deug gi nek ndax nit def koy diglu mu dati meuna wax ci mom lolou la dan def ci njabotam nit day mere fa lay ñew nga tang lol dik na ko sama papa na.